0: Web na pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Han, tulog na ba si baby?
3: Shh! Huwag ka maingay, baka magising.
2: Ay, sorry ha. Han! Oras na.
3: Oras na para.
2: Natural na ginagawa ng mag-asawa. Diba?
3: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han! Halika na! Ready na!
2: Oh, ano yan?
3: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
2: Eh, ikaw talaga, Han!
3: Oh, diba natural ang sarap ng Mark Cafe?
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural! Now available in groceries and drugstores near you.
5: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural!
6: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping

0: Ma'am, pwede po matatot?
1: Paano ano ito? Totoo po na hali sa ukay ang mga tao? Bako, sana man napagtubod yan.
0: Pero ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa ukay ang mga tao?
1: Oh yun, eh sorry na, bako man pamilya mo ang pagsasabi ko.
2: Masabikulado o lagod?
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Marami na ang nakasubok.
7: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
6: Marami na rin ang nagpapatutuo.
8: Walang duda, masarap talagang FNB.
6: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
7: Salamat FNB, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
6: Needs FNB, Fit and Beauty. 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap. Gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means FNB, Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Bukas sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669. Or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
9: Your most wanted OPM standards.

0: The music of Selena Sevilla. That's nilunoko ang lahat. Grabe naman yun. At 38 minutes makalimba sa po, ikaw alo ng umaga. Barely 22 ticks away before we hit 9 o'clock. How are you doing, by the way? Thank you for listening.
1: Thank you.
0: Oh, ito ba magandang balita para doon sa mga hindi ka DDS? Ay, yung mga hindi ka DDS. Nais daw ho ng solid Black 11 minority. Yung Senate minority na pinapamunuan ngayon ni Senador Tito Soto. Eh kapatid, ang sabi ho sa balita ay mukhang may napipisil na sila. May napipisil na naman silang pwedeng humalili sa nakaplanong Rigodon by Monday, that's May 25. Ito, kabang-abang na naman ito kapatid. Mukhang mapapalitan na naman ito si Alan Peter Cayetano. Eh sana nga. Mukhang ito talaga ang nuknukan sa pagiging dramatista. Ay, naku talaga kapatid, pag napapanood ko yung mukha ni Alan Peter Cayetano, parang nag-iiba rin yung hilat sana mukha ko. Apo, si no less than Senator Sherwin Gatchalian ang inaasang sasalba ng imahe ng Senado. Yan ang pahayag ni Tito Soto, ang pinalitan ni Alan Peter. Harinawa ay magkatotoo nga.

Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Yeah, Vic Double I 90.7, Radio Rangoon, look as we check a tic tac. It's 14 minutes after 9 in the morning.
1: Good morning!
0: It is the third hour round of our day that's kind of beautiful. And I say beautiful because it's beginning to be sunny again. Hari naway magtuloy-tuloy na dahil marami akong isasambay mamaya. Pero kapatid, talking about the weather. Ingat-ingat ho ang ating mga kababayan, especially mga may edad na at saka typical na mahina ho ang kalusugan. Because expected by Thursday, that's May 28 until about May 30, Saturday, pwede rin hong magkaroon or makaranas ang lungsod ng Legazpi ng tinatawag na excessive heat. Aha. Base ho, mismo ito sa pagtaya ho naman ng DOST Pag-asa, excessive heat by Thursday until Saturday, pwedeng pumalo ho ng 40 grado sentigrado, that's 40 degrees Celsius. Medyo matindi nga naman yung kapatid, ano ha? Kaya payang kaibigan po doon sa mga medyo maedad na lalo na. As much as possible, you keep yourselves hydrated. Uminom ho ng maraming tubig. Yun ang pinapayan ng mga doctors and ng mga health experts. In as much as possible, stay away from the direct heat of the sun. Huwag masyadong bibilad sa araw. Ako nga ay nagkakapote kahit kahit tawag dito, kasikatan ng araw. Okay lang naman, di ba? Kasi aminado naman ako, 53 anyos na eh. Ang hirap kaya mabuhay ng may sakit, di ba? Still got me here, the name is Rod. Doing the show till about 12 noon. Tutok lang kapatid ha, dito lang sa number 1. We are 90.7, Radyo Oragon, Lake Aspi.
1: Good morning!

0: Mapatatak na po akong ngunya na summer. Aw, Noy, di pa kasibot.
1: Eh, Tay, soltero na mag ako.
0: Ay, Junior, next year na. Magsabay na lang kita.
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Alam niyo ba na ang Goto Cola ay isa sa mga pinakamabisang sangkap ng Minz Cafe? Ang Goto Cola ay kilalang nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, nagtatanggal ng stress at pagkabalisa, nakakapagpatalino, nagpapagaling ng mga sugat at peklat, magandang lunas sa sobrang pagod, nagtataglay ng anti-microbial properties, mabisang nakakatanggal ng sobrang fluid at sodium sa katawan, nakapagbibigay ng sustansya at suporta sa ating central nervous system, kilala ring antioxidant at anti-inflammatory agent. Minz Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix, mabibili dito sa Radyo Oragon at sa lahat ng branches ng Minz Wellness Region-wide.

way it used to be, only here on Uragon Sunday Specials.

buksan ang isip. The music of Bing Rodrigo. Tayo sa kanyang ngayong wala ka na. Kapus. Ano mangyayari sa akin? Yung tipong mapapayak na lang ako? Hindi naman yata. Ang importante lang naman sa akin eh, na andyan ka pa rin. At 32 minutes after 9 in the morning, it is my third hour Saturday round with you. How are you doing, by the way? Thank you for listening. Again, magandang morning po sa mga suki natin nakatabay dyan ngayon sa Albay District Public Market. Kaway-kaway muli kinapaparinan. Of course, kay Manong Joel, kay Ate Nerisa, kay Nanay Edna, kay Manong Ramir, kay Manay Juliet, Josephine, and Ate B. Ito yung mga suki natin from morning till night. Kaya nakatabay, nakatutog talaga. We're slowing things down a bit. OPM track from Basil Valdez.

0: yan?
1: Sige, paano kung anong binigib mo naman na Inday?
0: Ah, okay.
1: Wait lang.
0: Mahal, nagkakarigos pa lang si Inday?
1: Sexy yun! Ang puti!
0: Ha?
1: Sirip mo? Sabi mo, siripin ko.
2: Sa Bicolano, Ulagun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hi Kim, hinatin po ko 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po mana at saka ano, dugo. Tapos yung nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po sa po.
7: Wala na yung
6: bukol.
7: Tapos yung kape.
6: Opo.
7: So ano nakatulong sa iyo yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
8: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
9: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Nins Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
14: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
14: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
14: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe

0: Big Double I 90.7 Radio Rangoon Legazpi Jagged Dig Dag. It's barely 3 minutes before 10.
1: Good morning!
0: Ay, ito pa, mas magandang balita. I don't know if you will take this as good news or not. Pero ang sabi ho eh, sabi lang naman. Talagang gumaganda na ang issue. Mukhang mas nagiging matindi na ang issue ngayon sa Senado. Because accordingly, maglalabas na rin ho ng red notice ang Interpol para humahuli na. Hindi si Bato ha, hindi si Bato. Pati raw ho si Senador Bongo. Ayan. Ay halaka. Yan na ba sinasabi ko eh. Talagang tuloy na ito kapatid. Yung ipinagmamalaking mayorya ni Alan Peter Caizano. Ang nagkataon ay mababawasan pa ng dalawa. So that makes it only 11. Even na ang

0: magpapakonsulta ko ta ako.
1: Oo, natano, anong namatayan mo?
0: Tingaman ka niyo. Maluluya kaya ba rin pagmati ko? Hindi ako nakakataon. As hindi ako nangangaturog.
1: Ay, yung gaya ang sintomas kami mga hilang na arugaan.
0: Talaga, Duk? Ano pong nilang ko?
1: Wara kang pira.
2: Iwas sa bigulado o hagod!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: dalawang more choco mix, 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra, at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa
1: KGP, Pharmacy.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Gera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon, sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Gera de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Gera de Ibalon Travel and Tours, in Gera de Ibalon Travel and Tours, keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radio Urag.

Yeah, Big Double I 90.7 Radyo Ragon Legaspi. It is now 14 minutes makalipas po ang ika-sampunang umaga. It is already my fourth hour round with you. How's that? Apat na oras na akong nagpapatugtog ng iyong mga paboritong awitin. Pero bago ko makalimutan, I'm supposed to be saying hi, hello, magandang umaga sa mga taga Cabraran, Piquenyo. Asa na nga ba yun? Nakalimutan ko na tuloy si Ate Ano. Where is that again? Si G. Luvenia Neri. Yan, sabi ni Ate G. Good morning po, Papa Rod. Pakibati naman po mga taga Cabraran, Piquenyo, Kamalig. Shoutout po kay Baby Jerlene at sa husband kong si Jerson. Naka-full volume ang radyo namin dito habang nag-i-enjoy sa mga magandang tugtugin mo. Ayan naman, Ate Jerlene. Ma'am G. Luvenia Neric, maganda umaga po sa inyo ha. Maraming salamat sa pakikipagsabayan. At para talagang feel na feel nyo pa ang kembot at kembot kayo dyan. O eto na, sayaw-sayaw, galaw-gawal, pagkagalaw-galaw para mabuhay.

0: Sabigurado Uragon.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 10:20 ng umaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669. Or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
7: Your most wanted OPM standards.

0: tayo, sir.
1: Sir, pwede po mag-apo? Tama nito. Hindi po tabi ang lugar ng mga gwapo?
2: Sana ako.
1: Hindi ba gano'y lata? Iyo, ay hun ako kaya siyang tayo ka.
3: Mas sa Bicolano o Lagun?
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
6: Yes.
5: Pero ang nag-detox siya sa kuya, piranan sa nasa BP niya after 1 month?
6: 30 over 80.
5: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
6: Yes.
7: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Mims Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Mims Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: in one radio show. Sunday specials.
1: Sunday specials.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubuohi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemix 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemix 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemix 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemix! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
5: Naku, mali ka dyan, Mare. 12.21 kaya yan.
4: Ha? Ano yun?
5: 12.21, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
4: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
5: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
4: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
6: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosena ng sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

0: kapot?
1: Ito.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Magbulag na kita. Iyo, Maraiman, basta iwalat mo sa kuya 5 aki ah. 5? Ano ka, boy? Saru sa na.
1: Huh?
0: Natatuso apat yaon sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Kundi ginhaw, Plemex 40 lagundi.

0: Mas sabikulado o hagon!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts,

0: Wasabigulado Oragon.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Urang, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad sa mong mga kasalan. Imo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kalibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
0: Wasabigulado Oragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan,
3: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
2: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane
3: na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan.
2: Make the right move.
3: Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Big Double I 90.7 Raja Oraga Legaspi. Hi, hello everyone. Pinky Dinky is on air. Ayan, time check. It is 12:12 in the afternoon. Saktong 12:12. Happy, happy lunchtime, Ka Oragon. Ayan, habang marami sa atin ang kumakain ngayon at nagpapahinga, paalala lang na huwag kalimutang magdala ng payong dahil sobrang init talaga ngayon. At sa mga bigla ang pag-ulan ngayon dahil palapit na ang June. Diba? So medyo ramdam na rin talaga ang rainy season vibes. Kaya ingat lalo sa mga bumibiyahe mamayang hapon at gabi. And stay updated sa latest weather advisories para iwas hassle at safe ang biyahe natin araw-araw. Kaya dito lang, tutok lang sa inyong number 1, 90.7, Radyo Oragon Legaspi.

0: Ay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: 뒤에 마카노스 때로 수상한 바람.
1: 죽었어 비구나 너.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: May Ben, itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
3: Eh, goiter, may strabo ko ng ako.
2: Mapabaak na punta.
3: Oh, tapos sabi ko, hindi na lang po ito mapabaak. Ma'am, I think ma'am, yes. Madali mo lang mahali ang
2: mga bukol.
3: Bukol.
2: Oh, ngunyan, nahiling mo siya?
3: Opo. Oh,
2: ano sabi sa imo?
3: Ang ano niya, ma'am.
2: Wala ng bukol. Oh, grabe po, salamat sa imo.
4: Ang Mings Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mings Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo!

Big Double I 90.7, Raja Oragang Legazpi. Hi, Pinky Dinky here. Ayan, habang papalubog na ang araw ngayong Sunday, mga karadyo, reminder lang na sulitin ang natitirang oras sa pagpahinga bago muling sumabak sa trabaho, klase at iba pang responsibilities bukas kasi bukas is Monday. Kaya ngayong Sunday, mag-relax muna and spend time with your loved ones at matulog ng maaga para ready sa Monday grind, diba? Kaya dapat good vibes lang muna tayo this Sunday afternoon. Kaya we have prepared some good music playlist for you. Ayan, so good vibes

0: Sa Bicolano, Bulacan.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

Big Double I 90.7, Raja Oragang Legaspi. Pinky Dinky here. Ayan mga karajo, Sunday is not just for resting, it's also the perfect time para mag-reset ng isip at ihanda ang sarili para sa bagong week ahead. Kaya take a deep breath, like that, and enjoy the moments at huwag masyadong i-pressure ang sarili, no? One day at a time lang tayo mga ka-oragon. At habang nagpapahinga ngayong araw, samahan nyo kami para sa mga good music, good vibes, at latest updates dito lang sa inyong number 1, 90.7 Radyo Oragang Legaspi.

0: Sabigulado Oragun.
1: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radyo Oragun.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Han, tulog na ba si baby?
5: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
4: Ay, sorry ha. Han, oras na.
5: Oras na para.
4: Natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
5: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han! Halika na! Ready na!
4: Oh, ano yan?
5: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
4: Eh, ikaw talaga, Han!
5: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
6: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1, ang sarap ng natural! Now available in groceries and drugstores near you.
7: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: Bibian, itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ito, si maestra po kung ako ito.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ay, ti ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Mga bukol.
0: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bigon? Oo, oh, grabing po, salamat sa imo.
2: Ang main Sumula Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang main Sumula Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: Uy, pre, si Rudy ito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit.
0: Libre lang ito, pre.
1: Ngayon nga eh. Maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: All your favorite Pinoy rock artists.
3: Ang nanay niya'y naglalaba.
4: Noong panahong siya'y hari.
2: They are back like they were never gone. Right here on Blue Rock Sunday Rocks.

talagang oh no. Dahil sa gasoline po ay may 0.72 centavos kada litro. Tapos sa diesel naman po ay 0.30 to 0.60 centavos kada litro. Tapos sa kerosene is 0.30 to 0.50 centavos kada litro po ang madadagdag. So, base po ito sa current world oil market trends, kaya posible pang magbago before the official announcement sa Monday, May 25, which is tomorrow. Kaya mga drivers at commuters, plan your budget well for the for next week ha, kasi yun na nga tataas yung presyo. So, yan po ang ating fuel update sa ngayon. Enjoy the rest of your Sunday and take some time to rest before another busy week. And keep listening to us, the number one, 90.7, Radyo Oragon Legazpi.

0: sa bikulado o Lagoon.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Replaying the songs that jam the house.
5: Sometimes I wonder how I'd ever make it through.
6: I'd ever change your mind.
4: From one rock generation to another.
6: Let it be my friend.
4: Right here on Uragon Sunday Rock.

Big Double I 90.7 Raja Oraga Legaspi. Good afternoon, mga karaja. Pinky Dinky here. That was Carrie by Europe. Ayan, midday check-in lang muna tayo. And kung nasaan ka man ngayon, nasa bahay o nagpapahinga, nasa trabaho o nasa biyahe, na tuloy-tuloy lang, this is your reminder na okay lang huminto ng sandali at huminga. Breathe in, breathe out ba? Ayan, kung hindi kailangan na minamadali lahat ng bagay sa buhay, minsan sapat na yung dahan-dahan lang, diba? Steady lang at hayaan mong maging calm ang isip mo kahit sa gitna ng busy na hapon, diba? And before we continue, the next song we have here for you guys is I Need You Now by The Firehouse. Kailangan kita ngayon! Ayan, kahit habang tumutugtog o nagtutugtog ang magandang tugtugin na yan, relax ka lang muna, mag-breathe in and breathe out nga, diba? And let the music take over your afternoon vibes. Samahan niyo pa rin kami, dito lang, tutok lang sa 90.7 Radyo Oragon Legal.

Big Double I 90.7 Rancho Oraga Legazpi. Pinky Dinky here. Time check, it is 1:56 in the afternoon. Ayan, sa mga nasa kalsada po ngayong hapon, ingat po lagi. Maaring mainit ang panahon, mabigat ang traffic o medyo nakakapagod na ang biyahe. Pero tandaan mga kauragon, walang biyaheng hindi natatapos. Ayan, dahan-dahan lang sa pagmamaneho, stay alert at huwag magpadala sa stress ng kalsada. Sa mga commuters naman po, konting patience lang dahil darating din kayo sa tamang oras na inyong pupuntahan. Sana hindi kayo malate. Ayan, at habang naghihintay o bumibiyahe kayo, kasama nyo pa rin kami. Ito lang ang nag-iisang 90.7 Radyo

0: sabikulado o ragun.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemix.
2: Banta ng lagundi, Plemix!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!

0: pangalan mo?
1: Edwin Bosque. Hindi ko bilang ito ang mata.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya ka-operahan.
1: Hindi
0: ka nagpa-opera.
1: Dati po hindi ko managbuo ng parang alapaap.
0: Ay, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap.
1: Nilipis na po ang alapaap.
2: Ang names mo ng San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang names mo ng San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang names mo ng Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner, Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran, Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mama sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DHB ko, Center for Health Development.
5: All your favorite Pinoy rock artists.
6: Ang nanay niya'y naglalaba.
7: Noong panahong siya'y hari.
5: They are back like they were never gone right here on Blue Rock Sunday Rock.

Big Double I 90.7 Raja Onaga Legaspi. Hi, hello, Pinky Dinky here. Time check, it is 2:15 in the afternoon. Ayan, sa mga nagpapahinga ngayong hapon, you're doing the right thing. Hindi palaging kailangan maging productive every second of the day. Kasi minsan, ang pinaka-productive na bagay na magagawa mo ay magpahinga, diba? Like, humiga ka naman at umupo o tahimik lang na nag-iisip ng mga bagay-bagay, diba? Kasi chance, bigyan mo naman ang sarili mo ng chance na mag-rest. Kaya ngayong Sunday is rest day. Ayan. So, kasi kapag maayos ang pahinga mo ngayon, for sure bukas, Monday, or buong week, talagang feel na feel mo na yung mga, feel na feel mo na magtrabaho ulit, yung mga gagawin mo, diba? Anyway, sabang nagpapahinga ka, naandito lang kami kasama ninyo sa mga tugtugan. Dito lang yan sa inyong paboritong istasyon, the number 1 90.7 Radyo Oragon Legazpi.

0: Huli ka! Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Replaying the songs that jam the house.
4: Sometimes I wonder how I'd ever make it through.
5: If you'd ever change your mind.
3: From one rock generation to another. Right here on Uragon Sunday Rock.

Big Double I 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Good afternoon, mga ka-Oragon. Time check, it is 2:30 in the afternoon. Ayan, reminder lang mga ka-Oragon, alagaan ang sarili kasi hindi natin alam kung mainit ba talaga or uulan. Pero sa ngayon, feel ko para sa akin mainit pa rin. Kasi kahit bagong ligo ka na or kahit naka-electric fan ka na or naka-aircon, pinapawisan ka pa rin. Kaya ayun, dapat wag nating kalimutan uminom ng maraming tubig at magpahinga kahit sandali. At huwag pilitin ang sarili kapag ramdam mo na ang pagod, diba? Small pauses can make a big difference sa energy mo sa buong araw. Kaya take care of yourself, step by step lang muna at huwag kalimutan na sa bawat sandali ng araw mo, may good vibes na sumasabay sa'yo. Bakit? Kasi naandito kami at kami lang yun ang 90.7 Radyo Oragon Legazpi.

0: Mas sabigurado, buragon!
1: Tuhod! Siko! Baywa!
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
2: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
1: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
3: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Loose Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: All your favorite Pinoy rock artists.
12: Ang nanay niya'y naglalaba.
13: Noong panahong siya'y hari.
11: They are back like they were never gone. Right here on Urakon Sunday Rocks.

Mga karadyo, maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin from 12 noon hanggang 3 p.m. ngayong hapon. Ilang minuto na lang po bago mag-alas 3. Ayan, kaya thank you po sa lahat na nakinig at nakisabay sa Good Vibes Today. And also, don't forget to follow my TikTok account at Chibibay, spelled CHI_BIBAY. Ayan, follow na agad and pwede kayo mag-like and comment your suggestions, ano? Kita-kits po ulit tayo next Sunday, same time, same station, dito lang sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi.

0: Diyos sa Bicolano o Hagon.
1: Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
0: Diyos sa Bicolano o Hagon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Okay.
1: Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
0: Ano ba sekreto?
2: Wala pare.
0: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
0: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
0: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
0: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
0: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
0: O ito,
2: share tayo.
0: Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko.
0: Ilib ako sa'yo sa sipag
3: mo. Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
0: Ang sarap ng natural.
3: Available
0: at the generics pharmacy and other drugstores near you.

0: sa Bicolano, Oragon.
1: Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. We're putting them back together and their magical guitars right here on Uragon on Guitars.

0: nakaapot?
1: Ito.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Sa Sabigulado o Hagol!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, magigang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Uy, pare, May Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
2: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
1: Ha? Ano yun?
2: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
1: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
2: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, May Cafe pala.
3: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
0: Radio Urago.

0: the dime all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Mas sabikulado o ragun?
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbo Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: We're putting them back together and their magical guitars. Right here on Uragot on Guitars.

0: Talikado ini siya na ng aki mo.
1: Aw, yata, kaya mo siya buhayo.
0: Ay hala, condolence po dita. Dahil kuman kaya aram na gada na pala siya.
2: Mas sa Bicolano o Hagon?
3: Tuhod, siko, baywa.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
6: Magayon ko, nagralang to ang grado. Yan po ni Nins Juice.
5: Dati ang grado niya, pera?
6: Ano, nag 90, tapos nag 94, nagbiglang nag-donor.
5: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
6: May
5: isa
6: ko siyang 89,
5: nag-92.
6: Tapos, with honor siya.
5: Tapos, healthy.
6: Oo, yung pinagtaba nga, hindi siya
5: magsog magkakan. Active.
6: Oo, active. Tsaka, ano yung...
5: Yan, yung ang pagkakaiba kang Nins Juice, sa dahil nakaka-Nins Juice, anak.
7: Ang Nins Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Your favorite acoustic stars playing exclusively for you right here on Uragon on Guitar.

0: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: programa po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang taas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Means Wellness Center branches region-wide. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
0: Radyo Oragon.

0: Na, nang tutugod ka sa First Love Never Dies?
1: Oh, yun baga.
0: Kaya nga, di baga, ilin niya anak ang matugan as yung mabaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
2: Mas sa Bicolano,

0: Ay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: ang istasyon ng tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon.
4: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon. Uragon.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga nangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kalibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 41 minutos na makalisan alas 4 ni pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's Liver Lover, boys!
3: Uli na ang programang Mapukaw sa Indo. Maistorya kan mga pangenong sa Marenda Kanandao. Mapag-isik ang mga kagulong. Swerte sa Nugro. Asin Pakunsuelo. EDR. Maray na Aga. Uragon. Uyan na ang sa Indong regular na para pukaw. Huya Jess Magallanes.

Kan sarong aldaw ka na kaging Biyernes, kag na kaging pang Sabado, pig para araw po na kan mga pagiriba ko. Nagpipili na ngayang kandidato ngayon si Caloy Loria sa Banuan Kantaraga. Ano ngaya? Ikaw, hindi ako sa nasabi ko. Pero tabang tanong niya ako kamo ng istorya, 101.1 dahil kasama dyan si Jess Magallanes. Pero bilib ka mo sa ambog ka lang.

Kaya paano nga kung dahil ka mapili ni Mayor Beck? Relax. Nyata, may bab magalo na ba? Yes, magayanis ba yan? Minasabi-sabi. At ayun. May love, Ruiz, baga. Ang

Kaso lang sabi ko, mga pigo para tramin yung pangalan, di man mabuto sa barangay ko. Tao, mapasalamat muna kita sa mahal na Diyos. Sabi ko nga ni mga tukang rural daw, Diyos, baguhan ka, boss.

Kagurag na salamat po tatilawan mo naman kami pa ni bagong buhay ngunya na pagkalda. Igiyaman po kami sa mga dapat may gibuho na sin magibo po kami kasawiyang obligasyon din ay kami nakakaperwisyon din kapwa. Kagurag na nilakay mo po kami sa anumang na piligro. Sa pagibo may kasawiyang obligasyon ngunya na pagkalda o sin minagad man po kami kasi mong kapatawaran sa mga kasalan na nakomitin mi sa imarukan tataramon sa isip, sa gibo, asin sa kababayan. Yan po inagad mi uli ki Kristo na sa mong kagurag na. Amen. Sa inyo mga mo.

Sa lumat po marainaga na sa mga pratama niya tuloy sa bilog na Bicol Region sa mga lugares sa Panagos pang pinagabot kan sa muyang makosugasin malinaw na signal. Reporting po duty na po kami kunyana. Daom ko tabi din na sa malaika mong kabugtakan sa mga oras ay limantang telepon panagabot sa miyembros kan pamilya. Ang ginang ng tanan naghahandaan na po para sa edang pangutuhan. Pangutuhan pamahawan! Salamat po nagpapabuting good morning sa bilog na Bicol Region sin sa bilog na probinsya Kanalbayan mga congressmen kana ko Bicol sa panginoon mga tugang ni congressman Bilog Garbin kasabay ng mga tugang si congressman Jan Chala Silanggabo sa personalized kana ko Bicol ang sanggunyang panlalawikan ni Kanalbayan sa panginoon mga tugang ni Vice Governor Dideco asin man po kinatawan Carol Sigaso kinatawan Melissa Badesa asin ang pangbato kan 3rd year si Kanalbayan kinatawan Brian Arandia good morning. Kinatawan Mila Ban ang presidente kan liga ng mga barangay sa probinsya Kangalbayan si manang SK Federation President ang probinsya. Good morning tabi kinatawan Macho Gamboa. Sa mga parao mo para sira na nagantabi na pungunya ng pagaga maray na morning sa mga rebuilding MPA na nagantabi na pungunya ng pagaga maray na morning. Sa kabo sa miyembro kang PNP asin sa kabo sa gwardiya. Sa mga nalang nahin siya kan gobyerno good morning tabi sa inyo kabo. Nagparaulok may ako kada kaging alawan o kada kaging mga tugang na Marte. Nagpun pang Webes, Biyernes, Sabado. Nagpaprara po sa kuya sa mga pag-iribaw sa mga barangay. Sabi ko, nagpapatipon na kan mga barangay, 54 barangay sa Dragay. Di, wow! Sabi sa mga taga-lokal na gobyerno kan Legaz, sa panginoon po ni Mayor Isham Ismael. Good morning, kasi mga councilor Sanjan Imperial Councilor Ato Valladolid. Asin sa mga espesyal niya itong amigo na gantabay ng kunya na pagkakamaray na morning tabi sa inyo kabos. Salam ko tabi na nasa malay kamong kabuktakan sa mga oras na ini. Asin naganda pa po kama para sa inyo mga pangamahawa.

nagdadakol ng mga paradangwag ni Jess Magallanes sa lamatulong tabi ning Marhay. Nakakataba ng puso na pinwi kamong yaon dyan. Yaon kamo sa bagantabay sa kuya maskinita kamuna iling personal. Nagpapasalamat ako sa inyo dilanta sabi nga ni sobrang kogmahan ang sa kuyang namamatian. Dilanta kong de kamo, di man siguro kita mga tugang maaloy sa programa yon. Siring Mantabi, mga tugang sa mga taga Magugun, kan Kamali Galway, good morning. Siyempre po tabi, mga tugang sa mga street sweepers na atampan, nakakagamit na po ang sayang pailinig. Siyempre, mga tugang sa kabus sa drivers, ingat lang tabi, kamo sa pagkabik kan Manuela. Nagmuna ko sa inyo, nagiging concern kamo sa kuya. Salamat po ning Maray. By the way, congratulations pa lang sa mga pagriba kong Lee Minister, Kanal Bay Katinwang, kayo nakaging mga tugang na Biyernes. Nag-renew kami kan sa muyang commitment o pagbabago kan sa muyang obligasyon bilang mga servidor kan mal na Diyos sa pagi mga tugang pagkan pagserbi bilang sarong Lee Minister. Good morning tabi kay Brother Balobar. Ang sa muyang presidente si Brad na Ronel Bernardino. Asin sa kabos, kabos sa tropa. Good morning. Si Sir, ang saro sa mga miyembro kan Philippine National Police, Ms. Cesar na Israela, ang sa kuyang kapartner pagalaw ni Domingo. Siyempre, mga tugang ang lokal na gobyerno kan banwaanin talaga sa panginot po ni Mayor Vic Peruete. Kasabay na po tabi ang mga members kan sangkunian. Mayor Vic, salamat tulong tabi sa tabang para mga tugang sa activity ming mga senior citizen kan nakakasubanggi. Kaso lang, pasensya ka mo. E, kamuloy tami, nakibailik ka kagabi. An mabalik na kagawad kan barangay kinako si Manoy Tami mulit. Pag inyo naging kagawad kan barangay kinako, dua mga tugang naka 2-in-1 si Manoy Tami. Pwede mga tugang si Manoy Tami maging chairman sa Committee on Senior Citizen na simpiling maging chairman kan Committee on PWD. Sana naman, good morning. Asim lang sa kanyang na kapartner pagkaldaw ni Domingo, si Sarah Israel Raquel. Nakarinyo na po kami kan sa muyang commitment. Kasabanggi, nag-ibo ko lang sa kanyang obligasyon bilang sarong barangay official. Nakaigwa kami kay Raffle kay Kasabanggi kan sa muyang fundraising. Nakaigwa kami mga tugang ki fundraising na mga tugang nagasusan na day nagasusan senior citizen. Ako pa po ang nagtaon ng pondo para sa senda. Kasalamatan mong tabi, Mayor Mick, ha?

Ang sakuyang pataba, sinamamuto na barangay, ang barangay Kidako, Advance APP sa tabi sa Samuya, sa maabot po Mayo 31. Imbitado ta kabradra. Imbitado ta kabrudo man sa barangay Misa Daraga. May 30 and 31. Kami po sa council, nagpapabot kami sa idunin Advance Happy Fiesta. Sa pag-ingilot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano, kasarabi na po sa kanyang bilog na pag-iriba si Kagawating Kagawad RJ Kagawad Roland. At syempre mga matugang sa mga maigusming barangay tanod. Nakadunit na ako manitaming t-shirt uniform ng mga tanod. Mog mo na ako manitaming. Ang kulang kulang siya na manitaming sa mga beach double loose tapos sa mga senior citizen. In the end I lose. Only you turn my life, turn it. Basa ko po uralda, one pigtataram ko sa indo. Ang barangay mga tugang pigtatabangan de pigtatabagan. Magtabang kamo bako na magtabag kamo. Naging barangay official kamo kundi magtabang kamo bako na magtabag kamo bako na magpasali kamo. Ano tabi Erning Mularacob? Si Erning Mularacob, sobrang kogmahan dalang tama. Pasiring iniduman mga tugang sa Senado para magsuporta kini sa antivirus. Magsuporta kay Vicente Soto. Ang tagapagtaramkan na palasyo Malacanang deng kamugtakin. Kontrol-tol ang pag-isip mo. Arog-arogon mo si Senador Pia Caetano. Sayang kan pirak may, sayang kan pirak ming mga Filipino. Attorney Claire Castro, abogada ka pa naman na dangag. Para po ini sa mga espesyal kong amigo nagantabay ngayon ng pagkamorning. Sabi nga ni mga tugang Truth Seeking Teen, kasabay takamorning. Ay, na doso nagreklamo digdi sa kuya na taga Banyadero. May problema na siya mga tugang tradisyon na kakuhaning ayuda. Hali mga tugang sa gobyerno. Especialmente mga tugang pagtawaning ayuda duman sa mga parauma. Ang solamente nga po ko sa'yo mo nag-comply ka duman sa mga requirements sa pigaagad. Magparehiso ka sa RSBF. As in makipag-coordinar ka sa sa'yo mong kapitan. Nga nang makakuha ka lamang. I had only one. Pagalo na ako muli tami. I wanted to be. Kaya sabi ko pahingalo. Bata sabi kan mga senior. Pero ngayon wad nagniwang ka. Sabi ko kang sarong semana talaga. Paano sabi ko grabe ang sakuyang namamati. Pero sabi ko di bali ako nagniwang. Nag-adaba ma. Kapag nagtataba paano mga tugang minaalipot. Times we didn't care. Nga paano nga kung dati ng alipot yan sana? Paano nga kung dati ng alaba yan sana? Inborn.

Gabo sa mga tugang na presidente, gabo sa mga officers kan mabalinad baska sa mga tulong tabi bilog ang suporta mga tugang kang grupo. Bilog mga tugang ang suporta kasapon sa Panginoon po ni Presidente Manuel Bacionares. Kan sarong aldaw nakaoron ko mga tugang si Mayor Mick na natin nagreklamo nagkapirag mga gurang itong digital baga po tabi na maparehistro itong mga senior citizen although ka nakaging Sabado duman sa barangay Miginibo, irak man kan mga taga MSW, irak man kan mga taga Treasury Office, ang tagapagbuta madakan mga tugang, si Salyan! Nagmamadali na lang mga tugang, si Salyan. Kaya tabi, Mayor Mick, nasa imo na yan, dapat bilang alkalde kandara ka, mag-ibo ka naman kay magkakanigong paagi. Kasi inakakuha ka kay departmented ka, magkikita magkang mga taga dara ka, mga mabuot kita. Tapos, makakuha kita kay mga tugang kay mga parabuli. Dapat kan, kung aki pa yan, pwede nilong file ng kaso, anti-bullying na law. Kapner Sing Mundial kan barangay Pandan kan daraga good morning asiman good morning kay kagawad Erna Morial an mabalik na kagawad kan barangay Pandan ay siyempre po ang pinakamatibay na kapitan kan barangay Sansa na awardin na barangay Captain Classmate Danilo Agripa Sir Tony kada good morning asiman sa bilog ng mga taga-gawawa Banyadero kan daraga good morning tabi kay amigang Rochelle Milena amigong Ronald asiman amigang Lona Biernesa good morning asiman Jusila good morning good morning man tabi kay Yem Permejo dyan mga tugang sa Puro 4 kan Barangay Gabawan kan Barangay good morning tabi sa inyo kamusta ano nakabay na kamay

ko madyan, yo. Maano man po ako, primero, ang color ko mga tugang blue. Hindi man ako bako man ako mga tugang technicolor. Maski may kasabihan kitang no money sa nylon, you cannot live alone. Kayang-kaya ko mga tugang tumindog kan sa diri ko. Yo. Di ako pwedeng magdukol-dukol sa politiko. Kun ako makandidato mga tugang sa maabot na, kung malabos niya ng eleksyon, ako mga tugang ready to fight. Pero kung maabot sa punto na mapa-endorsar ako sa sarong politiko, ang primerong hapot ko man sana dyan, ining politikong ma-endorsar sa ko'y ano nagbubuto ini sa barangay ko? Daiman. Kalawasan po, kasabay ko ang mga miyembros kanuragon patron na panagos mga tugang ng gilibod sa pagkalap ng informasyon. Siyempre po, ang matibay na kagawad kan barangay Kilikaw. Good morning, tawag kagawad Dakil Magallanes sa Loyola. Di sabi ko, paano ngayon kundi kapili ni Mayor Vic? Di man po tabi ning problema kundi ako mapili ni Mayor Vic kung ako inkaso magkandidato. Now, ako aron kada sitwasyon, ako mapaaraman. Yo, ako, di man ako, maduman man ako, bako? Sabi ko, ako maduman man. Although, kada ko lang nag-arapon sa kuya, bako man mga tugang sa pagbuhat ng tukawan, sabi ko ngunyan, kada ko lang nag-arapon sa kuya, kung ano talaga ang plano ko, sabi ko, ang plano ko ngunyan, incumbent akong barangay official, di magtabang sa barangay ko. Basta kaming doon ni Tatamiyo Maruyo Mayores. Kaya ito kami ni Tatamiyo, kan kami mga barangay, kan si Tatamiyo pan kagawad at treasury rako. Noong maong kami kayo, tapigigpitan kami kayo mga tugang kan accounting. Hindi kami pwedeng mag-disburse, kan pondo kan barangay, hindi mga tugang kimagakanigong dokumento. Ngunyan, uyan na ang problema. Kadakol-dakol mga tugang sarong taon, may ka bang anak? Hindi nag-subray kan, mga, nag-submit kan mga requirements, okay lang. Ano ang pinagigim mo bilang municipal accountant kan talaga? Look out mo yan. Kung iguana kay mga reklamong ipinapaabot kan sa imo, mag-ibo ka na kay magkakandigong pagi, bako na turog ka sa pansita, bako na pigpapapakiaraman mo, subako umantabar. At ako na kaging alurag, libot-libot ako mga tugang sa munisipyo. Kay dakol-dakol na reklamo, mara sa paano. Yan mga tugang na pag-digitalize yan, pag na ano, sabi nga ni mga tugang ni Mayor Vic, nagre-reklamo na sa nag-copyright. Ingan naman mga tugang, paano sa mga gurang na data to mag-dot-dot-kipik, kundi mga tugang ki-QR. Paano sinda kaya? Sibot-sibot na ano naman ang yaon niya talagang mamadali.

Good morning, Nelson. Tapos kay Manay Maggie, magalaw na good morning. Salamat ulit, tabi Manay Nelson, sa presensya. Sabi nga ni, nakakataba ng puso na solido ka mga senior citizen. Basta kami ang importante mga tugang, giwan na naman kipundan sa mga senior citizen. Nagkagawa kami ng aktibidad. Nasabi nga ni mga tugang, ang salaminting inagad kong pagal. Ang inagad ko mga tugang ni tabang magpagal ang mga senior citizen sa pagpapakal kansan ng ticket. Tapos mga tugang pagayon kanvenyo. Although siguro dahil guwaman kami kay mga dakol-dakol man na pundong na tipon para mga tugang sa mga senior citizen. Iguwaman kami pundong na tipon para mga tugang sa mga senior citizen kansan mo yung maranggan.

Saro-saro ka, sinang Tisi Velasco, sinang Erling, si Manay Bilma, si Manay Dilla, si Manay Emily. Talagang grabe mga tugang sakripis. Siyempre po, anin ako. Dari si Mama, listoon pa yan. Maski si Mama 79 years old na, listoon pa yan si Mama magpabakan, mag-iro para sa senior citizen. Pag nakaging Sabado yan, mga tugang, nagtawron ko sa nagkapinan. Daba na mapagal, salado nila. Pero may garit-garitan. Kaya siguro, Mayor Vic, you can do what you want. Kaparo Mirandilla, abangan ta mga tugang rekomendasyon ni Kagawad Ayan Makasinag. Sana tabi makapagsumite naman sa Secretariat. 10 minutes mga tugang tangani, once and for all. May pautob na mga tugang beko. Sabi po ni Director D.C. Ponsalan Bragais, kan Department, okay, yeah, kan Civil Service Commission, pag-aro kan mga tugang igwaning right ang sarong local chief executive, nag-ibuna na aro ka na bagay. You know? Amigong Roger Rosen, good morning. Good morning, tabi dyan sa mo dyan sa barangay. Taysan kan Delegas, and of course, mga tugan, mabalik na kapitan kan Barangay Kala. Good morning, tabi Kapitan Israel Landisa. Pag na ikang nga pili ni Mayor Bek, saka paano ka na? Ay, di ay man niya ako yung kiproblema. Mapaaram ako, yung magkasi kagawad ba magalo na? Ano kagawad ba? Pwede man ako kagawad ba magrani sa imo pag-abot kan oras? Basta ako mga tugang bako sa pag-ambog ka. Ako na mga tugan, mga tawang nagrani sa kuya, nag-aapol sa kuya kung ano talaga ang plano. Ang plano ko ngunyan magserbi. Ngunyan sabi ko incumbent barangay kagawad ako. Pero kung di man ako, kung bako man sa kuya, bako man sa

0: Ko interesado niya tama tama susuk manakukan sa diri ko bako kadakol dakol na tawag naging bitter sa kuya niya pud nako kung ano talagang plano sabi niya ko nanon kay pon magtaram sana yes pero ko ni bang tawon mapili sa barangay ko bali man nagboboto basta ang solamente ko man nagtitaram ko sa mga kabarangay ko kung ano man sa kuyang plano dapat lampasan muna ni dahil sa kadakol dakol na nagkandidato mga tugang kang nakaging 2023 barangay election ako po ang tinawan kay pinakadakol na boto sa barangay bayan mga tugang on record bako mga tugang ambog bago sa pagbuhat kito kawang I'm ready to fight what position I want should buy kasari ko gusto magayari kung di man sana sa kuya decidido niya tamang ta magparatsaga pa ako dyan bako wala ba mo sa kuya yung magamay mga makarandidato dyan ay pa eh aram ko mga tugang mati po na yung tao bako tabi kagawad pa magalaw na kagawad pa good morning ini ang kagawad na sulaminting aram mga tugang magtabang kagawad ba kasi na ang kagawad na may alam ako mga tugang araw kang nagkapila dyan ang solamente mga tugang gibo magkontra arog mga tugang kan pag-disapprove kan tulong miyembro kan sanggo niyang bayan kan daraga kagawad Sophia Baldo presidente kan SK Federation president kan daraga ang taramon mga tugang magsubmit daki proposal ano ka accounting ano ka taga-COA sa nagagad ka kan mga requirements sa kinakaipuhan o ino tabi kagawad Joey Marcellian ano ang sabong paliwanag ikatabi kagawad Warren Sorsogon ka mga bagong isi kagawad Warren kaburo bagong kagawad kan banwanin talaga abong mula mang tabi kagawad Warren may na nagasenso ang banman kan daraga ano ang gibunta ko niya sa daraga tabawal na lang sports bigo kontra mga tugang sa sports ang gibunta na sa niya sa daraga magparatsurong kita magsugal na sana kita tabawal na ang mga tugang depiga proban good morning mga tabi kikagawad lumida kan maragay matnog and syempre mga tugang good morning tabi kikagawad Edgar kikagawad kipimong Edgar anyo nuevo yan mga tugang sa barangay dialog tita ting good morning aba ko tabi kagawad Ray Loreho. Takot abo man sana sa imo niya at magpaparasuso ka. Simple mo sa lang kasimbagan dyan, ah. Since na may credibility ka, may abilidad ka man sana, may pagkatao ka, duman ka ba ko? Ah? Eh, baga kaysa magpaparasaga ka sa araw ka, Diyos ko. Kaya nagmaw na kung since Webes, Biyernes, Sabado. Mga magayon ng mga kapo tayo nyo sa ko, nagpaparatipig, piparatiripo na nga sa mga kagawad sa mga barangay official sa daraga, di wow! Ang solamenting simbag ko dyan mga tugang, di wow! Ako man sabi ko, definitely, baski ako imbitaran, di ako madaman because mga tugang pag sinabing pula-pula ako, never kong bagulan sa kuyang pagkatabo. Again and again for several times. Baski may kasabihan kita mga tugang na numani sa Naila, you cannot leave alone, no, depende. Kung igwa ka ng abilidad, igwa ka ng credibilidad, igwa ka ng utak, kayang-kaya mo yan gibo. Ako tabi kagawad ba? Pait siya na kagawad ba? May sarong na dyan mga tugang sa daraga na asarong public official man sa daraga so trabaho kan executive gusto ng pakiaraman na kanya kung gusto man maging chief executive pero wait for your turn 5 minuto sa buong makalisa na lasing ko din pag-aagad dagdagan tanong ng informasyon nasa lanya si Manoy Andy Mardigali Manoy Andy maray na agapasok
1: Urago Lari Huwag Yes, Manoy Jess, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sundo sa ngunyan, dai pa mabilog kan Tabaco City Police Station kung ano talaga ang pinakamotibo kung nata sinaksak gadan si Bantayan Tabaco City Barangay Captain Pablo Campillo ases 64 anyos
0: sa 64 anyos ano
1: Roger ang suspect sa yaman sa ng live-in partner na si Marisa Buendia Calios 39 anyos
0: paano man kaya si Kapitan kumino aman kaya kiyong pa baka dahil na kontento
1: hindi ako sana tabalo na inay
0: ah okay
1: panduwa na ining kalibin partner niya, may aking saro, sinda.
0: Ah, nag-aki pa man sinda?
1: Oo, nag-aki pa man.
0: Mm-hmm.
1: Sigun kay Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat, ang Chief of Police kan Tabaco City Police Station na nagkaigwa ni mainitan na diskusyon.
0: Ngunit na suspekain?
1: Nasa kamutnakan na Tabaco City Police Station.
0: Sko mo ng Tabaco PNP, nadakop na ninda. Dahil pa sila naka-establish kung ang pinakamotibukan kaso?
1: Roger, basta
0: ay, batanang ka
1: na? Na kung anindang impormasyon tabi manages, nagpasuway ining duwa.
0: Oo, oh, dilaw na.
1: Pagkakuanin mainitan, ang diskusyonan.
0: Ang kapo.
1: Ang dainin da aramtabi Manu Jays, kung anong dahilan, kansa indang
0: ay, Isus Mario Joseph.
1: Piga, ba, iwalan.
0: Ilaw na ang facts, para mabilog na sila sila, nag-iwan, nag-diskusyon, may misunderstanding sa duwa, kasi nagsak, Diyos ko, yaw na ang simbag, yaw na ang simbag sa, yaw na, na, yaw na ang simbag sa apot ninda, na dahil pa naka-establish, imposible.
1: Roger,
0: na di man, di man ka mong mag-diskusyonan, kundi ka mong problema.
1: Yung gano'y yan, dahil iparam, kung anong, problema. Taan inot bagang nagluluwas na impormasyon silos.
0: Yan. Yaw na eh. Yaw na sibag
1: ba na. Pero dahi man makatarampa ang Tabaco City Police Station kung iyo talaga. Pero saro ito sa saindang pigiling, sabi man yung guys.
0: Diyos ko na sanaan. Ang aputin na yaw na ang simbag.
1: Roger, hula.
0: Kung di ka mong misunderstanding, di man ka mong magdidiskusyonahan, bako?
1: Roger.
0: Ay, Diyos ko, nasa na.
1: So, hindi ako kung anong mga bata bagaan, pingpingon yan, may mga bagong patakaran. Sa halimbawa, tabi Manu Jays, may aksidente. Nagadaan sa tinampo. Kaya po pala, ipasuko pa yan.
0: Diyos Mario, si paano? Imbis, kung halimbawa may aksidente, imbis na mabubuhay pa, dahil pasusuko, di ba titikbak sa biktima, duman sa gilid kang tinampo, dahil pasusuko.
1: Roger, saru pa kung sa tao kan highway ba ka?
0: Oo.
1: Makordon ka. Bakong atrasado so, pero isusubiyay mo.
0: Gari nagluluwas ko niyan. Gari nagiging pabaya na lugod sa trabaho ang PNP. Kaya mo man sa nagibunong daspat? Ina ka kang inot. Kang inot ba ka na bakong ano yan? Bako pag may aksidente kayo ito, nakakadalagan tulong sa PNP. Bako kita man sa media, madali ng pagkuhata ka informasyon. Mataram kita plus. Roger. Mataram kita plus report.
1: Mm-hmm.
0: Ay Diyos ko na sana sa mga orohay
1: pero kanakaging Sabado may aksidente digday sa may barangay Lidong subangkay dinarana sa funeraria pero susuko nag-abot pig-iling man gararay ninda tabi Manu Jays kung ano talaga ang ginikanan kan pagka aksidente sa intuminama. So sa iyang payo na yun nagresulta kan pagkagadan tabi Manu Jays.
0: Marusip, grabe na. Sa mga oro high tech na programa, lalo lugod nagiging dangag, lalo lugod nagiging anong tabo.
1: Roger, sabi nga ni kan suko inyong ngayon ini ang primero ming pag-responde ng aksidente.
0: Ama kamakon mo ni Andy ah. Kang inot na mga ano kang di pa mga araw ano na yan mataram ini nga yan nadakop nga yan si Christopher Edalyang ng lupig at least aram kang tamo bakuna dali ka mga hula alias toko ng lupig o paano man makaiwas o tamo na di man aram kung si isa ito
1: yan yan ang maka libong man kain tabi Manu Jays sa ibang lugar talo pa sa iring dyan sa Kabisayaan Mindanao, buda iba pang lugar, tabi Manu Jays, mailing mo baga sa mga barita ninda, pigpapangarana.
0: At ayun na nga ni, at ayos ko na sana. Ah? O yan, may Republic Act 1716, kuni ka nakagadan, kuni ka ng lupig na minor, okay ka lang. Ano ang gibusin mo? Tapi-tapin ka, no, no, yun nga sa agamay magayon, lupigan mo giraraya, talay ka man yung makukulong.
1: Roger.
0: Bako?
1: Hindi, at ang malikong so, tumboy bagang nagpara
0: yan
1: dung nagirigit sita kanake dung nagirigit baga sa pandok
0: dung nagirigit oh saka
1: so nagirigit
0: tapos okay lang kaya pag nasa ang sobrang huro high tech na yan ang nangyayari lugod pata kadangagan
1: Roger kita sa media duwa-duwa lugod na pangaranan
0: nya kung isipon
1: apira-apira kaning kung talagang nagdumangka
0: kung isipon mas maurag pa ang media mag-follow up sa mga arog ka na krimen.
1: Roger.
0: Bako? Kita kayo.
1: Soy-soy talaga.
0: Kaya ito pa may nag-text sa tuya, may nag-text sa tuya. Kaya ito na pang messenger, na pang Facebook. O sir, may nangyari digdi. Madalagan kita duman sa site. Nailinta ko nang nangyari. Ngunyan, maalat ka paki-official report. Kung sa COMELEC, partial and official result. Hmm. Ay pangyayari sa mga, pangyayari sa makangkong.
1: Kaya dahil taman na, mabasol ang kita kung napapangaranan na dahil kung kagustuhan man kan biktima tabi man guys.
0: Tapos pag nag-report sa taga media kan actual kakasuhan ning libel.
1: Roger.
0: Bako? Bataan ka sa kadakol sa kadakol-dakol na abogado sa Pilipinas, nagiging dagagang tabo dahil mo masabutan kung siya nagtataram kitotoo.
1: Ibaga
0: sa kadakol-dakol na abogado, hindi nga sa naman yung ang nangyayari ko niya na mataram si Cayusa ngaya unconstitutional. Arog kay ni, mataram sa saro. Kaya gabusin na mga taga Supreme Court kapag si Dang Highest. Dahil mo aram kung ang pignataram niya, totoo pa. Pagpaburusay na sa bagay, ako ang opinion ko dyan, Manoy Ande, kung paburusay na, kung kakampi ninda, paburang opinion ninda, pero pag kalaban ninda, kalaban ninda, kontra man ang opinion. Kaya sabi ko, mas maray pang ano, araw kayo sa tuyang simpleng na mamanwa na ma, mas sa kadakul-dakul na abogado sa Pilipinas, ang mga Pilipino lugo nagiging dangag, isi nga, nang lupig ka, nang gadan ka na, may abogado pang madepensa sa imo? Bako?
1: Iyo baga kaya, baraka, maka, alibong aling pigapod na pagpangpa mindset sa publiko tabi man guys.
0: Oo, mindset oily nga. Ha? Example ta ang nangyaring impeachment trial. Ang pigagibo ni Luis Rubaco nagibo kan sarong abogada. Sa iya da okay lang o pagabot sa nagkape ng abogado kontra ning Marisol to ang pigigibo ka. Sa in man kita matubod, bako? Pag simpleng na nga mas kukulungon. Para ka na nga baski sarong kalsun, sarong pidasong kalsun dyan sa hong, pwede kang kasuan kikaso. Ah, pag ikan nag...
1: Dubli mong paso presyo.
0: Ibugtak pa dyan supandok mo sa gate kang ano establishmento. Samantalang kung ikaw mayaman na nga bas, may abogado ka pa, may taga-bukas pa kang kotse mo, may taga-payong pa sa imo, kung ano-ano pa. Ining simpleng na mamanuan, okay lang.
1: Tapos pigprotektaran ka pa.
0: Ayun baga, may ma-depensa pa sa imong senador. O, bako?
1: Pero yung mga simple yun na...
0: Na naman manual.
1: Panghabas, pabayayan, tuklanganan.
0: So, nagsugal. Nadakop na nagsugal. Pero ang piyansa, 30 mil. O, so, nangabas ng mga politiko na mga may nakadukot sa Malacanang. Ano sana?
1: Hindi. Dahil tamaraman kung anong patarang proseso. Kaya, kung natarog kayang tabi, Manu Jess...
0: Kaya yung nangyari sa tabako na...
1: Patiribayanan ni abogado.
0: Ayinda. Sir, isipon mo, magpapatiribayan ni abogado, saro mo sa nang librong pigadalan. Oy, good morning kay Madam Nanette Cedeño. Madam Nanette,
1: iba-ibang interpretasyon.
0: Good morning kay Madam Nanette. Ikaw, Madam Nanette, si Madam Nanette na... Tranquilo ng buhay kayo ni Duman sa Canada. Ano, Madam Nanette? Pipa kumusakan ni Madam Tess Loretti, ang siya mong classmate yan sa Divine. Imagine, Manoy Andy... Nalalansyon kita, ano na nagsasabi di kita. Ako, pag-abot sa ibang issue, I'm not pretending na arantang, maski arantang istorya, never kita magamit kita kay mga legal term na di taman masyadong nasasabutan samantalang abogado na nga niya. Magkalaban pa kang opinion, bako?
1: Magkuman kita pati authority.
0: Precisely.
1: Oo, na mag-sabi ka yan sa inda. Baski aramta. Kundi common sense naman sa nanyang
0: data na... Na mas matibayin pa taga media mag-follow up kan report araw kan mga aksidenteng araw ka yan.
1: Roger. Basta may aksidente talaga nga araw kan eh. Isusutan istorya.
0: Pag police
1: report... Nawaran nga yung Prino.
0: Pag police report kayo ang report, pangambarita ta, mataram so angkor, paki-follow up uning maray, sisay ang suspect, sisay ang biktima, ini nga sana, ini mga maabasing kuryente ka na leko, kay tunging nga na nakablatil ngunyan, for security reason, kang nangaabasin, may rason daw ini, naprotekta na lamang kayo sa diri ninda?
1: Dahil lamang.
0: At ano, arog sa muya manoy, andi sa daraga, digitalization da akan mga senior citizen kaya na kayo pa na mag-rehistro. Sabi ni Mayor Vic, mapagalon sa parte kan mga senior citizen, paano sa mga gurang na dahil tatawang magpindot? Paano sa gurang na dahil magtatawang mag-access? Paano? Bako, guyod-guyod ba so aki? Nakaya man sa lang itao? Bako?
1: Roger.
0: Doon digitalize sa gabo, sa lalulugod na naglulosan mga mabas?
1: Kung nalulugod mo na luyan, senior citizen, kung naro kayang, paimbis na magkakapag... So malumano ka pag surat kan sa imong pag-aral kung ano sa imong transaksyon kung digital kung pilit ano naman kaya dahil mga lalo na may mga senior citizen bagang ngunyan tabi Manu Jays na day talaga tatao.
0: Ta, kung isipon mga Manu Jays sa actual, mas maraming mga ganarayso kamot. Ta, kung yeah. magamit ka man ki mga kwan, ito oh. na nagagamit, igwa ka man kung taanak yung maray na agamit, kaso lang magamit man ganyan ka sa imong kamot.
1: Ibaga.
0: Dapat, so dati ma- sila.
1: So dati sila, maski sarong muro sana baga nagagamit.
0: Yes. Mm-mm.
1: Basta kumplito pa ang sa imong mga muro, sarong muro dyan ang gamitong sarong muro.
0: Correct.
1: Takong tranquilo.
0: Oo, tama ka dyan.
1: So yan, tabi man, yes, lugang na impormasyon, hali, hindi sa kuyang location, Andy Madrigalio, basta Bicolao, Uragon.
0: Uragon. Salamat Manoy Andy sa mga dagdagang informasyon na kapabuting. Good morning sa bilog ng mga taga-Balidad, si Kapitan Malo Mirandilla. And good morning Matabi, kay Kikawa Dayan Malihana, kan Barangay de La Paz. Oy amiga, good morning kay Mama Bird. Gemma.
2: I guess I always
0: will. Eden, good morning kay Eden.
2: Always felt that we were blessed.
0: Our respects, good morning. And of course, good morning, Mike Kevin Soto. Asinan, mabalik na kapitan, kan Barangay San Roque, kan Daraga. Good morning, tabi, Kapitan Gina Calyada. And of course, good morning, yung tabi, kay Madam Nanette. Ano, Madam Nanette? Sa kadakol-dakol na abogado sa Pilipinas, sa ligam mo, mga tugon, nagbabarangkala ng utak.
2: Yo? I wanted to be you.
0: Parehas man yan sa accounting, saro mo sa nang rule sa pagagamit. Eh, ganin doon mga tugon, anbanuan, kan Daraga. Iguaman ko talaki accounting office sa Tagabantay. Ano ang pigigay mo?
2: Times it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. 'Cause when we were together.
0: Good morning, Matabi kay pamilyang Imbi Bahoy, dyan mga tugang sa Barangay Victoria. Good morning, Matabi kay Leticia Mihaliano. And good morning, Matabi kay Agnes Nun Magallanes.
2: Only one friend left. I wanted to be you.
0: Masi kami kay mga tugang sa media. Pag may mga report kayo, aksidente, arog-arog kanikan, kami po tabi kayo, inot pa kaming nakakadalagan sa miyembro kang PNP. Kan baguan ako mga tugang sa media, talagang iginibo mi duman ang gamos. Kayo mga tugang may namnay, may nagbalinto kayo itong jeep, naipit kayo sa sarong teacher, nainot pa kami, nainot pa ako mga tugang nakapangaran because sa mga kakao-teacher nakasakay niya, inapot ko ano po ang pangaran kay ini. Pagtugang kayo mga tugang ginalan, ginakulan pa mga tugang kay Alambre, ibinuntog pa mga tugang sa mainit na tubig. Mas nainot pa kami mga tugang makakuha kasi kami po ugali, may ang training mi po tabi sa media. Pag-arog kan may nakuha kaming information, kami po tabi, minagi mo na ki-investigation. Arog kan mga natunan ko sa kuya mga mentor sa pagkabot sa broadcast, mga tugang special mentor, ining mga nasa public affairs. Inagyan mo mga tugang, kahit po tabi, gari kami kahit mga ano na, kahit po kan mga baguan kami sa media, gari po, maski pa, puro paano kahit ang luho kan dagong, minagi mo kami kahit kipaagi, para mga tugang makalaog kami dyan, para po makakuha kami ki advance information. 19 minutos sa mga tugang makailis po analasing ko din pagkagadagdagan tayo ng informasyon. Nasa rin naman si Manoy Alan Lopez Heto. Lan, Maray Naga, please come in.
3: Yes, Maray Naga, Manoy Jess. Maray Naga sa mga parantabay.
0: Mm-hmm.
3: Dahil na nauubos ang mga embuildo sa droga sa palibot.
0: Uh-huh.
3: Duwa na naman na nabagong high value individual na-arrestar. Kana sinagibong dakulang bypass operation kana Ligas PC Regional Police Drug Enforcement Unit 5 bilang katabang na Ligas PC City Police Station kasi na Pideya Albay Provincial Office.
0: Dito kaya kigo signal si Padre Flavio Villanueva?
3: Yan sana.
0: Baka sungkon lamang yan dilima, tama ka pili lamang siya dumang sa Laugan Kulungan lalo kung maitsura ang priso.
3: Yeah, pwede.
0: Oo.
3: Binisto ang mga suspitsado sa alias na naman sa nangani. Dahil mga pagpangaranan. Tama, sabi mo kasubago.
0: Oo, kasi kami kito lang kan mga baguan kami sa broadcast. Ang inut mi kay itong yanap, si saan, ano ang pangarin kang suspect? Si saan biktima?
3: Hindi kaya nga Andre Privacy Act na nakaraot naman sa nun yan. Pero nag-ibo nga ni kikrimen, dahil nga nasupog na mag-ibo kikrimen, no? Kan, masupog na...
0: Kan kuminibo ka ning kalaukohan, pigisi mo na anti-privacy naan?
3: Yan.
0: Jesus Mario.
3: Dayo pati ni Mano Yes.
0: Taga sa inyan.
3: Mga dayo, mga taga Bator Cavite. Parang alias James, 25 anyos.
0: Bako daw sugo yan ni Rimulya?
3: At in alias Harry, 24.
0: Kaya bako sugo daw yan? Bako daw yan sugo ni Rimulya? Duman niya ka mo magpabakan ng Shabu Saligaspe?
3: Inda sana. Mga dayo na matindi na, dayo na mga nag-ooperar rin sa katuyang palibot.
0: Uh-huh.
3: Sa ginibong transaksyon, nagbenta sa buhot ni mga suspitado ni na Sarong Sashe ni na pinagtutubunan na siya mo na may timbang ni na pokomas menos 100 gramo.
0: Pero market value
3: na nagkakantidad ni na 680,000 kapalit ka na 200,000 pesos na bypass money. Sa habantang nasa operasyon na ilingkan sa rong operatiba na suspitado na itinapok pa na bypass money at na paragdagan pang siyam na sasye ni na pinagtutubudan ng sabo na may kabilugan na timbang na pinagkakarkulong 900 gramo.
0: Dako.
3: Nagkakantidad ni na 3,120,000 pesos.
0: Yan ang bantayan ni Trillanes, ni Dilima, ni Jokno, na ngipon garina, mga garina ngipon kikagkag, as yun sa Kongresman na tabingi. Dapat yan ang tutukan nila because yun ang nag-filing EJK duman sa ICC.
3: Roger.
0: O yun ang tutukan nila, yun ang dapat nila sabuto na araw kayo nangyayari din sa baba. Lalong nagdadakul ang kaso ng Drug Kamala Alonso Barkada ko. Ngayon, dahil man kasabay sa State of the Nation address ni Marcos ang manunugod sa kampanya kan gobyerno kontra sa Drug. Ngunyan, balik Drug, ilingan ang itsura, taga rin ang robot.
3: Roger. Eh, yun yung baga nangyayari. So, kung dahil kuta na pundo, magayang kuta na ito, mana, sabi ito, baga nga nitong, permitang pig, i-mention na rin war on drugs na pigibo ka to ni dating presidente Duterte.
0: Imagine na.
3: Ang ngunyan nagdadakol, alo?
0: Ata nang nagdadakulan. Maski mga babae ngunyan, nagdadakol ang involved. At ang kadaklan sa nagbaralik ngunyan sa araw ka na transaksyon, so mga nagkaturukhang.
3: Oh, dear to that. Nagbabalik man sa natalaya. Kung sabi nga ni Kayan, kung ano siya naging gawi, matulong man, madakup man, magpiansa, pagliwas ka yan, mabalik na naman at sa dating
0: ano
3: trabaho.
0: Kay, baduan mo ano kayo, kay man girarayan. Yan. Alas maski nag-ilunong, alas man girarayan.
3: Dakula, pati managers, dakula ang kantidad ganyan. Sa kabilugan, pinagkakarkulong maabot sa poco mas o menos 6.8 million.
0: Jesus, dakula.
3: Ang kantidad na na-confiscar na illegal na droga gikan sa mga suspetsado.
0: Tawan mo nga second chance. Kada nga ganan, kung tatao ka, may isip ka kasi ang gabus sa pigigibo mo ikang nakakaaram, kung may isip ka, aram mo ng sala, dapat deka na lagi mo.
3: Roger to that.
0: Ano sa second chance?
3: Nasa kustudiya na ka na ligas na si PPNP ang mga suspetsado para sa magkakanigong dokumentasyon as in disposition at nahampang sinda sa kasong pagbalgar ka after Republican 91-75 o na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Okay. Sa iba na pang mga barata tabi mano, Jess, pagkatabang na Tubicol Party List as in na LG Legazpi sa isinagibong cleanup drive na may temang one coast, one community, protecting tomorrow together. Pero ini sa inisiyatibo ka na Tubicol Party List, pidodiday, as in ka na puro barangay council na sinagibo kasuhapon dyan sa may kahalabaan ka na Legazpi City Boulevard. Sa ano sabi ng aktividad, pinanginota na Milda Congressman ng as in ni Pidodiday founder Ma'am Nasrin Garbin and siyempre yaon man ang mga katarabang na mga panlalain ahensya na nagrulinig dyan sa kahalabaan kan baybayon kan na Legazpi City Boulevard. Sa roon lang yun sa patunay na LG Legazpi talagang yaw na na pagpapadagos as in pagmamantinir na maging malinig ang kapalibutan kan siyudad kan Legazpi. Okay, so yan muna tayo manager sa mga dagdag na wareta. Gikan sa kuyang lokasyon ng Kutabi, si Alan Lopez sa Ituno, Basta, Bicolano, Uragon.
0: Salamat lang sa mga dagdag pag-information. Good morning, Matabi, kay John Betito, asin si Kagawad Oka Oliver. Kan Maragay Matlo, kasi mga si Kagawad Lobe, na kan Matlo, good morning. Imagine mga tukang ano, pagkabos kita nagdi-relay sa gobyerno, but the problem is pagkabos sa interpretasyon, kabos mga tukang sarto. Kaya sa mga amigo kong naghahapot, relax tabi ka mo. Kung abo man sa tuya, di man kita pilo. Nyata tamaso uso ako dyan, dakuro ng taong welcome na welcome ako. Sabi nga ni, kung nagsarado sa imo ang pintuan, nagbukas sa imo sa bintana, pati bubunga nagbukas pa. Ano man ang nakikatakot nindo? Pero mga tukang ining digitalization, as in mga ano kan mga senior citizen, nakaurun ko mga tukang si Mayor Vika. Talagang medyo mapagal, sarado po kang LDU kasi i-download na mga tukang sa inyo. Sisibot na da. Ano ang nyata at sisibot na? Iyo? Ha? And then siguro ngunya nangangapunan kita kami po mga tugang na mga daragin yung nagpapasalamat kami because siguro mga tugang ki municipal kagawad arong po kagawad ayan makasinag. Sana tabi Mayor Bixo laging rekomendasyon kan sanggunyang bayan para matawan ki magkakanikong disiplina sa mga tabong nagpakinabang nagpasasa dyan sa Daraga Community College. Dapat tabi mapanimbag naman because mga tugang irak man kan mga simpleng estudyante na estudyante dyan mga tugang sa Daraga Community College. So nag-operar kan kantin. Ano na? Nagbayad lamang kamo kitubig, nagbayad lamang kamo mga tugang duman sa kuryente na ginamit nindo pag-operate kan Xerox machine. Ano nagbayad lamang kamo sa matalang nagigibok kay magkakanigong pagi ang lokal na gobyerno kan Daraga para mga tugang makatipon kay magkakanigong punta na gamiton sa oral na operasyon. Okay, sana? Dapat magiwanan kay magkakanigong aksyon kung bako man mga tugang balgasari, dapat sampana kay magkakanigong kaso ang mga tawong nasa likod kayan. Malay Ophel Arevalo, good morning. Nagpuno naman kuta na mga tugang sa operasyon kan STL kan nakagingal daw. Ito pala mga tugang illegal because nagpaluas mga tugang ki ano, nagpaluas mga tugang ki information na bako man ito sina talaga totalmente ang nasa

0: makaurag pagarog ka ng mga tao. Ano mga tugang nawawaran ka ng ano? Nawawaran ka ng gana pagarog ka ano? Uyan sa nanapig babayad sa mga tugang ki ano, Attorney Claire, abogadang dangag. Kung man mga tugang ki pinakadangag na abogada, yan ang mga tugang si ano, yan ang mga tugang si Claire Castro. Kaya pag minsan, maray nga hindi ka man kahit ano, pinagkanusopalano ko na maging abogado. Maray nga ni mga tugang itong, di man ako nagturtik ng board exam sa pagiging CPA lawyer. Takot arog mo sa nakad, accountant ka, tapos mga tugang ikapampasaway, awin da. Minaura sa kakapa mo department, inibuli mo.
1: 90.7 mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asin luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enok nindong madadago, digdi sa Uragon Bareta Express.
0: Maray na ka mga tugang ako po si Jess Magallanes, matod ka mga pagbabarita, ang unyan po ng alaw ni Lunes. Salamat nagpapabot ng good morning sa bilog ng mga taga-Balinal, si Kapalo Mirandila. Mga residentes kang syudad ninyo o mga participantes kang syudad ninyo tabako sa palarong pambansa. Andang nga dana sa mga laban kan mga pagkawat ngunyan na pagkaagawa. Nagdalakulang mutanding na nahiling ngunyan sa Banuan kan Dunsol sa probinsya kan Sorsogona. Mga kapulisan maigot na pinagbabantayan mga lugar na nasa rokang 6 km permanent danger zone. Ilong munisipyo sa Albaya, inawaning Balangay Sin Excellence sa kampanya kontra sa droga. Mientras santo presyo kan karni sa Banuanin talaga pwedeng maglangkaw. Mientras santo headlines man kan mga barita sa lado internal o sa lado nasyonal. Itabi ang tandaan nito. Sobrang kaugmahan doon na nagpaparakpak mga tugang. Sabi ninda mga tugang, inal na decision kan Supreme Court. Kuya po, Supreme Court pinagino na buhay pa ang petisyon sa kaso ni PRD at si Manny Senador Bato de la Rosa. Mayor Basil Duterte may bad joke kisador Bato de la Rosa. 38 Pinoy crew kan na HB Ondiosa negatibo sa antivirus. Yanto Santo, Banko Sentral ng Pilipinas pinaluyan balur kan piso kontra sa Dulyara. Audit sa Senado kontra kikitano na kadepende sigon ki It Bulaga Soto. Sa Santo headlines man kan mga balita sa lado international minabuta sa 90 persona gadan sa coal mine sa China. Sa lado ng Karawat ng Philippines sa kakuan ng 7 bulaman sa France Kappa Amnesa. Yan sa Santo sa lado ng showbiz Paula Abelino magiging marhay na ama sa ilang aki ilikinchu. Yan mga tugang ang headlines kan mga balita ni Talis mo pakalisin na kapirang palagatak.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Para sa samot-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Killing Bicol on the move.
4: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
5: Ano ros po mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na pong 35 minutos na makalisan alas 5 nin pagkaaga.
6: This time check is brought to you by Optin Litin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Uragon Barreta Express. Mga baretang lokal.

0: 35 minutos na makalista ng rasing ko ng pagkagangunyan sa detalye na kan mga barita sa lado lokal na kadana ang kailangan representante kan syudad ng tabako para sa dan sports sa palarong pambasa 2026 sa Agusan del Sur. Sigon kita bako dan sport coach sa Hana Monica Rocco sa naging pa, sa panaging paikay ni preparado na sinda sa laban ngunya na pagkaalawa. Sa oras mga tugan na 36 minutos sa makalisa na lasing ko din pagkaga, dagdagan tanin informasyon, nasa rin niya na po ang pag-asa Legazpi. Para sa kamugtakan kan pano, nasa rin niya po Sir Ariel Samudio. Sir Ariel, maray naga, please come in.
1: Maray naga po. Ano po, sa tuyang winter forecast na nanandong ng Lunes, baka-apekto din man sa Mindanao ang trafo extension kang low pressure area. Samantala sa magapon ng kabikulan, tapos manlalauman ng mainit na panahon, iguamang tsansanin mga punog-punog pag-uran o pagkikilat pagdagulo lalo na sa hapon na sinsabang gi. Maluya hanggang sa kapuntaman Duros na alis sa sirangan hanggang sa norteng sirangan ano amatean na may banayad hanggang sa kapuntaman na pag-alog kang kadagatan. Ang heat index niya na maghapon, posible man mag-abot sa 40 to 44 degrees Celsius. Mm-hmm. Ang saldang nagsirang alas 5.7 ni Nada, masulop at tsana na sa isa isnin hapon. Halidig sa DOSD Pag-asa, Ariel Sambucho.
0: Salamat po Sir Ariel sa kamugtakan kan panahon. Halidyan mga tugang sa Pag-asa Legazpi.

7 minuto sa makalisa na 5 din pagkagag mo sa detalis na kan, sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal ginato sa mga butandinga ang nailing unyan sa kadagatan kan Donsol sa probinsya kan Sorsogona para mahiling kan mga turista. Sigon kami sa Buboy Gigantoni ang tourism officer kang probinsya din Sorsogon. Nagbasidan din huli talagang dakol ang bilang kang mga butanding na nailing sa nasabi ng lugar. Ipinaliwanag pa ni Gigantoni dakol ang maitatabang kay ni para mapalangkawa ang tourist arrival sa nasabi ng probinsya. Magigarumduman ang Sorsogon saro sa mga lugar na paboritong pasyaran kang mga, turista. Partikularmente ang pagkakaigwaning pag-iling kang mga butanding na naglilangoy-langoy sa kadagatan kang Danzol, Sorsogon.

Good morning, Matabi. Classmate na Aldin Alejo, si Manikis Atul, si Reyes. Sir, good morning. Miyanta Santo, lalo pang pinakuso, lalo pang inigpitan sa ngunyan kan mga tawan kan Pilipin National Police ang pagbabantay sa border control points sa lugar sa palibot kan Bulkan Mayon na nasa lugar 6 km permanent danger zone in huli man sa posibilidad na makaigwan ng lahar flow. Inanaging pang ni Police Provincial Director Colonel Noel Nunez sayang sinabi na nagpaluwa siya kay magkakanigong direktiba sa mga chibo polisa na nasa lugar na naigwa kay mga lugar na nasa lugar 6 km permanent danger zone nabantay ng lugar na sedang nasasakupan na ipin iwanag pa ni Nunez na panagos man sila nagigibok yung magkakanigong pagi para masigurong ligtas ang publiko, particularmente oras sa makaigwanin pagbulos kan lahar ali sa taluntod kan Bulkan Mayon.

0: 49 minutos na makalisan na 5 ng pagkagang o niyan sa ultimong detalyes kan mga barita sa lado lokal, nagkatulong e local government unit sa Almaya ang tinawaning honra kan Philippine Drug Enforcement Agency sa paginin Balangay Seal of Excellence sa tulong munisipyo kon probinsya ng Almay na konsign ginibong Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa Legazpi. Sigun kipili Almay Provincial Director Noe Berigela. Sinabi kayo nyo ng mga lugar na tinawan ki magkakan at tinawan ki Balangay Seal of Excellence iyon mga munisipyo kantiwi. Maanito ang simanan banwaan in Malinawa. Apo yung nadigli anuman na barangay ang pinagdeklarang drug clear status sa 2025 and retention drug clear status as in 20 barangay man ang pinagdeklarang retention drug free status. Dagat tinawan in paliwanag ka nasabi ng official na sa presente padagos pa man na nagigibok ki magkakanig yung paagi ang PDIA Bicol para o PDIA Bicol asiman PDIA Almay. Ang ipagpadagos sa nasabi ng kampanya. Yan mga tugang ang detalis kan mga barita sa lado national lokal. Ang detalis po kan mga barita sa lado national pakalisin hana buhay.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artisin araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
0: Ang tawang patama-tama sa Radyo Ragon, eksakto na po ang 41 minuto sa makalisan na 5 ng pagkaaga.

Ngunya sa detalis na kan mga barita sa Lado National, pinaglilo kan Korte Suprema na naanainot na resolusyon sa petisyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte Asunciador Bato de la Rosa. Ang palagos pa ining usan ang laging raso on bako buhay na buhay pa ini asin na live ini sa Korte Suprema. Sayang sinabi na ni pinalumwas sa desisyon kan Korte Suprema iyon pagpapaluwasing temporary signing order asin status ko anti-order. Asin dahil pang final na desisyon sa mga panginot na petisyon na sa pinalawas na payag ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille So meeting kang nakaring Mayo 24, sinabi kay ni na ipinalawas kan Korte Suprema ang mga opinyon. Kasunod kan denial kan TRO asin man sa GRA number 278747, Rodrigo Duterte asin man Senador Bato de la Rosa versus Lucas Bersamina. It all kan nakaging Mayo o ipapalawas pa sa nangunyan na pagkaldawa. Tinawaning doon kan Korte Suprema Prima naman na mantinidong buhay asin de pang decision and main petition kan mga petitioners. Ang resolution is only the denial of temporary residing order status ko anti-order. No decision yet na main petition. Sinabi paniting ng unyan na pagkaldaw sa gigibo na pagdangog kan Korte Suprema. Pwede silang makapagpalwas na kanasabi ng desisyon asin sinabi kanina buhay na buhay pa. Ang petisyon ay pinagsumitir kan kampo ni Duterte asin man ni de Senadora Rodante Marcoleta. Awad Marisali na kantabon-tabon, maray na aga. Yan tasanto sa iba pang detalis kan mga barita, maigot na pinasinayuman ni Senador Bato de la Rosa. Maigot na pinamutikan kan kampo ni Senador Bato de la Rosa ang payag ni National Bureau of Investigation MBI na pinagladadawan ng Senador bilang sarong armado sin mapanganiba. Kasabay kasang paglinaw na daing matibay na batayan ang naturang alegasyon. Sigon sa abogado kan Senador si Atty. Israelito Toriona, may kaini makako ang nasabi ng payag kan MBI. Ipinaliwanag pa ni Toriona na andang magsukaan sa iyang kliyente kung kinakaipuan na magagisa na ini sa tamang proseso. Ipinaliwanag pa ni Toriona na sangunyan palagos pa silang nagigibok yung magkakaging legal remedy para malampasan ni De La Rosa ang mga kasong isalampa kontra sa saiya. Kwarenta kwatro minutos na makalisan na lasingko din paggaga. Sa iba pang detalis kan mga barita sa Lado Lugar, nagtao din payag si Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte manunungo sa pinagatubag na waranto mare si Senador Bato de la Rosa ali sa International Criminal Court. Sa payag kan nasabi ng alkalde na ginibo sa Mindanao yun kanakaging Sabado, Mayo 22. Pabirong siya, pakaraw kanyang sinabi na alkali na manamudo siya sa posibilidad na dagusang maaliso ang Ciudad de la Rosa asin pwede man nang ipidara sa daig ni Yolanda. Kasabay kanyang sinabi pa ni Duterte na palagos mo nagigibok yung magkakanig kong pagyan mga abogado ni de la Rosa para makalibri ni sa pagpapalasing kaso kontra sa iarog sa ginibokan sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Ipinaliwanag pa ni Duterte na igwaki pagkakaram ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos sa mga nangyayari sa kalaban niya sa politika. Good morning, Nicolas.

0: 45 minutos sa makalisa na lasing kunin pagkaga sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokalado nagbababa ang balor kampiso kontra sa Sarong Dulyar. Kanisado sa Unidos sa inilaging payong ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Ilir Remoluma. Kayang sinabi din masyadong nahadit tinuliman sa palago sa pagbaba kang balor kampiso kontra sa Dulyar. Sinabi pa ni Remoluma na nagigibo naman kay magkakani kung paigi ang Bangko Sentral ng Pilipinas para na totalmente magsadsad ang balor kampiso. Tango niya ako nakaging Biyernes bago nagsara ang trading sa Philippine Dealing System. Pinabot sa 63 pesos at 50 centimos ang binalyuan kampiso kontra sa Dulyar. Parenta sa 6 minutos na makalisa na lasing kunin paggaga pinalunban padagos ang mainit na isyo na talagang nakakwagamang gawin kay mga kahaka na pwedeng makaigwaning pagbabago ang liderato kan Senado. Sigur sa naging paig ni Senador Vicente Soto III na kulang sa iyang pagtubod na makukuha o pasayang sinabi na depende magayani sa numero kan mga senador nakakampi kan majority as nakakampi kan minority. Sayang sinabi na inako niya na siya nagpapaluwas kan mga informasyon na pwedeng gibo na maging Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Sangon niya ang ratio kan Senado is 13 na membro kan majority matang 11 man ang nasa minority. Alagad sa ngunyan, dahil pa nagpapalawas in paya, dahil pa o sinabi ni Soto, nasakon sa presente mantinido manggaray sa numero kan mga senador kung si Isayan magiging Senate President pagabot kan panahon na.
1: Uragon Barreta Express. Mga barreta sa ibang nasyon. International News.
0: Ngunyan sa detalye sa kan mga barita sa lado na international. Minabot na sa 90 person na gadaan sa nangyaring gas explosion sa coal mine sa Shanxi province sa China. Ang gas explosion ang nangyari kanakaging Biyernes Mayo 22 sa Lixinhu coal mine sa Kenyan country kung sa ina 247 ang mga obreros kainin nakadyote. Sigon sa informasyon, nangapunan si Chinese President Xi Jinping na mag-ibok yung magkakani kung paagi para maraman kung pili talaga ang nagadaan sa lasabi ng incident. Apoy na kaining inot ng 90 pinagsasabing nagadaan.

48 minuto sa makalisa na lasingko nin paggagang unyan sa detalisman kan bareta salado nin karawata. Nakakuan ng pitong medalyang bulawan sa France ang Team Philippines sa France Cup Arnisa.

0: Sigon sa delegasyon kan Pilipinas, ginibunilan gabo sa nganing makakwasi din mga medalyang bulawan. Para sa nasabi ng kompetisyon na ginibo sa Libalyo sa Pirate o sa Pransa. Sigon sa laging paika nasabi ng grupo ng masindanin marhay. Ninhulit na pinailing ninda ang sa edang timay pagabot sa kawat na Arnis o Karate.
1: Barretang artista, showbiz news.
0: Parenta 9 minuto sa makalista ng 5 ng paggagango niyan sa ultimong detalyes kan mga barita sa lado ni na showbiz. Ngunyan sa detalyes na dahil imposibleng maging Marayna ama si Paula Avelino sa magiging aki inindang duwa ni Kim Chu kung sakaling mauwi na sa kasalan kanin ang sadang relasyon. Daka po sa Instagram ni Paula Avelino na kung magkadinagusan siya ni Kim Chu, gigibo niya ng abos para maging responsabling ama. Ipinaliwanag pa kanasabi ng aktor na talagang desidido siya na maagom na o magpakasal na kay Kim Chu. Ang sayang sinabi na plano ng gibunan siya ng kasal sa Estados Unidos, sa Pransa o kaya sa Canada. Yan mga tugang ang detalyes kan mga barita. Ngunyan pong alawin ni Lunes. Good morning, Mantabi. Kikagawad Marisalina kan tabon-tabon na. Yan mga tugang ang detalyes. Katripunan kan mga pagbabarita. Ngunyan pong alawin ni Lunes. Ultimong simana kan bulan na Mayo 2020 sa isa. Taliwat po sa karakan mga nakasabay niya ito sa programa asin sa pagbabarita. Nakawasan si Manoy Andy Mardigaleo, si Manoy Alan Lopez sa Saitono. Pangaralman po kan Pagasa Legazpi. Salado Technical, si Manoy Tope Adela Duman sa tawar, si Manoy George Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, minamalat kang tataramon, dahil bali sa yumahan, dahil sa napagtugaan. Basta Bicolano.
2: Basta Bicolano, urago.
3: Basta Bicolano, urago.
0: Adios, Marayna Aga Bicolanja.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Uragon, in the service of the Bicolanos, Region Y. Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center. Isang malusog na araw po sa ating lahat. Sa mga masugid na sumusubaybay sa palatuntunang ito, Kape at Kalusugan, hatid sa inyo ng Needs Kape. Sa pangalan po ni Ma'am Needs, Ma'am Ninja Rosal at ng Needs Wellness Center. Hayaan niyo pong makasama ko kayo sa loob ng 10 minuto para pag-usapan natin ang inyong kalusugan. Ngayon pong araw ay ating tuklasin ang sanhinang diabetes. Sino nga ba ang mga posibleng magkasakit nito? Natural na gamutan at paano nga ba makakaiwas sa sakit na diabetes? Sarap talaga magkape sa umaga, no? Lalo na pag Means Kape. 23-in-1 Premium Coffee Mix ang iniinom mo. Masustansya na, pantulong pa sa iba't ibang uri ng karamdaman. At alam niyo ba na ang Means Kape ay gumagamit lamang ng stevia bilang natural sweetener? Opo, ang stevia ay kilala sa buong mundo na nakakatulong sa mga diabetiko. Ang stevia ay isang halamang gamot na matatagpuan sa maraming bansa, lalo na po dito sa Asia. Ito ay unang ginamit sa Estados Unidos bilang isang herbal supplement at kamakailan lamang matapos ang maraming kontrobersya ay naaprubahan na bilang isang produktong pagkain. Ang stevia po ay ginagamit sa pagkain at inumin bilang isang non-calorific sweetener. Ibig sabihin, ito ay ginagamit bilang isang alternatibo sa asukal at iba pang mga chemical-based sweeteners o pampatamis. Pero wait lang po ha, mamaya babalikan natin ang usapin patungkol sa stevia. Sa ngayon po ay atin munang alamin ang sanhi o dahilan ng pagkakasakit ng diabetes. Taas ba bang blood pressure? Mataas na blood sugar? Naku, delikado. Kado yan, pa-check up muna sa Means Wellness Center.
4: Ako po, si Belinda Arcos Barbuen. Dati po, ang BP ko, taas baba. Tapos, hataas ang blood sugar ko, nasa 229. Ngunyan, kan, bakal ako ng Means Cafe. Yung man lang iyan, supig-inom ko na Means Cafe. Nakainom ako, mag-tulong bulat pa lang. Ang BP ko nag-normal na, pati blood sugar ko normal naman. Tapos, dahil ako nalilibong. Kadati, pero nalilibong ako. Tapos, ang inutig akong double kidney nga ni Ngunyan, na umaya din na para ko nagsuhawa ko. Kaya sobrang pasalamat ko lalong lalo na kay Ma'am Nins Cafe, kaya yun so naka kumay kang karatian ko.
1: Bumisita na sa pinakamalapit na Nins Wellness Center sa inyong lugar. Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan ang tungkol sa sakit na diabetes. Marahil kapag natanong ka kung ano ang sanhi ng diabetes, una mong iisipin ay asukal o pagkain ng matatamis. Ngunit mas komplikado pa ang kasagutan sa tanong na ito. Madaling maunawaan kung bakit sugar ang madalas na sisihin ng mga tao pagdating ho naman sa sakit na diabetes. Siyempre, ang pagkakaroon ng high blood sugar levels ay ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng komplikasyon sa diabetes. Bukod pa rito, ang pagkain ng matamis ay nakakapagpataas ng blood sugar. Pero ang katotohanan, ayon ho sa mga pananaliksik, walang kinalaman ang pagkain ng matatamis pagdating sa pagkakaroon ng diabetes, partikular na sa type 1 diabetes. Ang paniniwala pagdating sa type 1 diabetes ay epekto ito ng autoimmune reaction. Ang nangyayari kasi ay pinapatay daw ng immune system ang mga insulin producing cells na kung tawagin ho ay beta cells sa loob ng ating pancreas. Ngayon kapag nangyari ho ito, hindi na nakakagawa ng insulin ang pancreas at wala nang magkukontrol sa blood sugar. Kaya nagkakaroon ng type 1 diabetes. Pagdating naman sa sanhi ng type 2 diabetes, posibleng makadagdag sa panganib nito ang sugar. Pero hindi ito direktang responsable sa type 2 diabetes. Kapag kumain tayo ng matatamis o ng pagkain na maraming carbohydrates, tumataas ang ating blood sugar level. Ngayon, upang makontrol ito, gumagawa ng insulin ng ating pancreas para ibalanse ang blood sugar. Ang sugar na ito ay iniimbak ng ating katawan sa ating atay upang gamitin kapag kinakailangan natin ng enerhiya. Ngunit, hindi dahil sa pagtaas ng blood sugar ang dahilan kung bakit isa ang asukal sa posibleng sanhi ng type 2 diabetes. Ito ay dahil maaari kang maging overweight o kaya obese kapag nasubrahan ka naman ng pagkain ng sugar. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ho natin gaanong naunawaan kung bakit nagkakaroon ng type 2 diabetes. Pero alam natin na may mga ilang bagay tulad ng pagiging obese o kaya overweight na nagdudulot ng type 2 diabetes. Pinaniniwalaan na mayroong kinalaman ito sa pagkakaroon ng insulin resistance ng ating katawan. At base sa pananaliksik, kapag umabot na sa punto na hindi na sapat ang insulin na ginagawa ng ating pancreas upang makontrol ang blood sugar, ito na yung tinatawag na type 2 diabetes. At dahil ang pagkain ng maraming matatamis ay nakakapagpataba, maaari itong humantong sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. Ngunit hindi rin tama na isipin o sisihin lang ang sugar para sa sakit na ito. In fact, lumalabas sa mga research, ang pinakamalaking factor dito ay yung tinatawag na lifestyle ng isang tao. Halimbawa, kung ang isang tao ay kumakain ng maraming matatamang pagkain at di rin naman nag-i-ehersisyo, mas mataas ang kanyang risk ng type 2 diabetes. Kaya hindi lang sapat ang pag-iwas sa sugar upang hindi magkaroon ng diabetes. Kailangan rin na magkaroon ng healthy lifestyle. Ang tanong, paano nga ba mababawasan ang panganib na dala ng diabetes? Tutok lang mga suki, yan ho ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik.
5: Totoo nga. Ako po si Gohong, nakatira sa Tagas Daragaan pa. Natry ko yung Minz Coffee. Bago ako minum ng Minz Coffee, namamatid ang aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakiramdam. Yung bumamati ay nawala na.
1: Dahil na magpahuri, try mo na ang Minz Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer, asin guayaba no extract. Mababakal sa kamus ng branches kang Minz.

0: mahalaga rin ang pag-i-ehersisyo. At least 30 minutes ng pag-i-ehersisyo ay nakakatulong makabawas sa panganib ng type 2 diabetes, pati na rin ang heart problems, high blood pressure at iba pang lifestyle-related na sakit. Sa totoo lang, nakakaalarma ho ang kondisyon ng diabetes sa buong mundo dahil malaking dala nitong panganib sa isang tao, lalo na kung hindi ito mabibigyan ng angkop na medical na atensyon at tamang gamot. Kaya't marami ang naghahanap ng kasagutan kung paano mawawala ang diabetes. Ilan po sa mga dapat tandaan ng mga diabetiko ay ang pag-iwas sa mga pagkain mataas sa carbohydrates at asukal. Dapat din silang maging aktibo araw-araw at magkaroon ng healthy lifestyle. Mahalaga na i-manage ang diabetes dahil nakakatulong ito para maging maayos ang pakiramdam ng isang tao, partikular na kung ang asukal sa dugo o glucose ay normal at maganda, sapagkat pwedeng maging masigla ang isang tao at mabawasan ang pagkapagod nila. Nakakatulong din ito upang hindi maging madalas ang kanilang pag-ihi at maging mabilis ang paggaling ng mga sugat, at may iwasan rin ito ang mga impeksyon sa balat at maging sa panto.
1: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang puno. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Amis Wellness Center region-wide.
0: Sabi ko ng isang tekster natin, nagtatanong, nawawala ba ang diabetes, Kuya Rod? Sa katunayan, hindi napapawi o nawawala ang type 1 diabetes, at patuloy pa rin po yung mga siyentista sa pagdiskubre ng posibleng paggamot nito. Pero yung type 2 diabetes at gestational diabetes ay mayroong posibilidad na mawala. Halimbawa, posibleng magkaroon ng tinatawag na gestational diabetes ang isang babae sa kanilang pagbubuntis. Subalit, pwede rin po itong mawala kapag nakapanganak na. At base din po sa mga pag-aaral, maaari naman mawala ang type 2 diabetes sa pamamagitan ng pagsasaayos ng tamang level ng blood sugar at pagkakaroon ng malusog na lifestyle at diet. Tinatawag rin na diabetes remission ang pagkawala ng diabetes. Subalit, linawin ko lang po ha, marami pa rin pag-aaral na kinakailangang isagawa upang mas maintindihan ang bagay na ito. Wala pa rin po kasing sapat na mga ebidensya kung maaari bang maging permanente ang pagkawala nito. Dahil sa maraming kaso, pwedeng bumalik ang diabetes. Kaya importante rin yung pagsunod sa angkop na lifestyle at diet para sa isang tao kung sila'y na-diagnose na mayroong diabetes. E ang tanong, paano nga ba mawawala ang diabetes? Maraming paraan upang maiwasan, i-manage at makamit ang diabetes remission. Number 1, bawasan daw ho o iwasan ang stress. Alam niyo ba na maaaring makapagpataas ng blood sugar ang stress? Opo, totoo ho yan. Kaya't mainam na alamin ang mga paraan kung paano i-manage ang stress. Dahil makakatulong ito para mas ma-regulate ang antas ng asukal ng inyong dugo. Pangalawa, kumain ho ng maayos. Maganda kung iyong diet plan ay aprobado ng iyong doktor para masigurado na angkop ang iyong mga kakainin sa iyong kalagayan at treatment. Siyempre, kailangan alamin mo yung mga pagkain at inumin na mabuti para sa iyo at iwasan yung mga hindi nakakabuti sa iyong kondisyon. Number 3, kailangan mong maging aktibo. Mainam kung magiging physically active o kaya magkaroon ng plano sa pag-i-ehersisyo upang mapalakas ang pangangatawan at maging masigla. Subalit tandaan po ha, dapat gawin ang pagkilos at pag-i-ehersisyo batay ho sa pangangailangan. Maaaring humingi ng payo sa mga doktor at ka-eksperto para sa mga ehersisyo na angkop sa inyong pangangatawan at edad. Pang-apat, sundin ang self-monitoring tips. Ang regular na pag-monitor ng blood sugar levels ay importante para sa epektibong diabetes management. Pwede itong magawa sa simpleng pag-regulate ng meal scheduling, physical activity at wastong pag-inom ng inyong gamot, kagaya ng insulin. Maganda rin kung lagi niyong titingnan kung normal ba ang inyong blood pressure para mas mapanatili ang kaayusan at kalusugan ninyo.
2: Naku, ano ba yan? Kapusta naman sa oras ang ating talakayan. Ganun pa man, sige ho, hanggang bukas ng muli, dito pa rin sa palatuntunang kape at kalusugan. Hatid sa inyo ng Nins Kape at ng Nins Wellness Center. Sa ngalan po ni Ma'am Ninia Rosal, ako naman si Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
3: Sa Bicolano, Oragon!
4: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
6: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang good drinks at good food, perfect combo.
6: Isama pa ang Liver Aid.

0: bother me now.
1: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
2: Philippine Standard Time, 4 minutos na pasado alas 6 din pagkaga.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo dadagugon. Ang sumbong kan mga pobring tios arog mo uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

0: Bueno, mga tugan, Diyos maray na aga na naman tabi sa Tuya Gabos. Lunes ngunyan, fetsa, 25 na sa bulang kan Mayo. Aldaw kita ni Lunes, balik kita sa programa Lunes Agud Biyernes, primerong aldaw sa ultimong simana, yan, sa bulan po kan Mayo. And syempre, ribada naman kita sa programa sa oras sa ini, alas 6 agud, alas 7 po ngunyan na Lunes. Ini po ang senong lingkod, Manilito Sanchez, at your service! Grabing init ini ano? You know you can't deny, surprise, I gotta pay. Grabe ang arsaha sa magdamlag, talagang grabe. Lalong-lalo na kung sasabay ang pang brownout ay talagang gariman sa na 5 sentimos na sa nagarina kita nasa impyerno ang pagmati ta ano? At ay iba init talaga ngunyan niya na maski nagirigda ka sana ibang arasahas. Kaya mapipiritan ka talaga magpapurepresko duman sa mga lugar na medyo may air-aircon, tamaliput-lipot lamang. Kaya di kita mangalas ngunyan mga tugang na dawa daimaning masyadong ano ni, kumbaga tuyo sa mga mall. Pero siyempre taan mga mall medyo malipot-lipot kaya gulpian mga yaraon yan sa mga mall. Kaya medyo tipid-tipid nga yan, makarilibre sa gastos sa kuryente. Dahil kaya kan electric pan, ang init nun yan, ang electric pan baga pati, pag mainit man ang panahon, mainit man ang buga. Kaya imbis mapreskuan ka, medyo marayta may paros, pero ngayon so mapresko dahil man, mainit man giraray. Kaya alat-alat naman kita mag-abot ang oras na alas 10 na minaburokas ang mall, mga alas 10 baga. Apwerasa na duman sa ibang mga mall na medyo amay-amay, lalo-lalo sa grocery kung masaud-saud ka, burokas amay pa, ano? Alas 8, alas 9, bukas na. Sige, ere ba nang ita mga tugang ngunyan pong Lunes? Yaw naman siyempre tampokan sa tuyang pagpaabot kan mga bareta sa Buenamanong Bareta. Mga riparo kan mga nangyari na naman sa tuyang lokal, sa probinsya, sa syudad, sa runang Kabikulan. And siyempre sa nasyonal. Ano na ang mangyari? Si Bato, ano, madakop na daw. Tasabi sa barita ngunyan, ang NBI, iguana po da ang garupig bilog na tracking team. Tangarig po da ang, ano po, ano ni, hanapo na, and takmao na si Bato. Bit-bito na. Pasiring duman sa Dahig. Ang pigaisip ko ngunyan, hain so ngaw-ngaw man ni Junbik Rimulya na sabi niya mabilog siya ning 10,000 task force, 10,000 personnel da ang task force, tangaring iyo ang mag-dakop ki ano ni, iyo ang mag-dakop ki Bato. Wala, puro man sa nahangaw si Junbik Rimulya, kaya sabi kan ibang mga nagtutuyaw, so mga kritiko, dapat nga kayang kay Junbik Rimulya haliuna sa pwisto taday man ngayang nadadakop na mga puganti puro man sana siya ngayang daldal sa bagay, yung managad baga ano dahil makututuman ang pigita sabi kan iba riparo ta managad, ako nga ni personal karo niya ako, yung managad ano, may tutuuman ang mga tuyaw sa iya na puro man sana preskon, puro man sana taram, puro papugi, puro pakyut, ha? Mailing mo baga, si marisa mo man ang pakyut man sana eh. Ta, ang pigpapara pailing-hiling niya baga, so sa iyang maskuladong daghan, saka braso. kaya gari pakyut man sana na ang dating na iman puro taram, mura man sa aksyon. Iyan ang mga daing kamugtaking mga opisyal dapat, haliun talaga yan. Sabi nga ni maugong baga sa mga barita last week na riribayan nga ni Senador Trillanes. Sa bagay, gulpian kulpian maugma kayan kung si Trillanes ta siguradong dadakupon talaga kayan sumanga sumanga pugantikan gobyerno lalong-lalo na sumanga dating mga kaalyado kan mga Duterte ta dagit baga si Trillanes sa mga Duterte sobrang yang hambog yan. O kaya nga ni si sabi ni Trillanes kayto ano man yan si Jun Bicrimulyo da ito man ni Aram kisinga siya nagkakampi o kan mga nakalisbagang simana sabi igwangaya kitang ikikrear na 10,000 personnel na task force tangarig iyo ngayaan mag arrestar magdakop ki Bato kan nakampang na sa Senado yao na si Bato ang sabi na baga iba na ang dalagang kantataramon na inya man dadadakupon si Bato na yao na duman sa Senado pangyayari talaga no na ito masabutan man si Jun Bicrimulyo talaga. So, yun yan. And apura ka ini mga tugang, ano pa ini, opening kan suba palarong pambansa. Good luck na sana sa mga player ta duman sa Agusan del Sur. Yaraon duman ang mga iba-ibang delegasyon ta digdi sa Bicol, siyempre. Na mga pambato ta. So, alkali kan nagay. Kwa kitang nailing na mga post na yaon duman, nag-piling kan sa iyang moral support. Sa mga player kan naga su champion digdi sa palarong Bicol kuya Topiano. Dai tanggayon na riparo kun si su nag champion digdi yo ta syempre kun si siya nag champion sa palarong Bicol iyo man yan harus an ma ano ni kompuesto kan team sa Bicol apuera kan su mga syempre mga pandiurag man na mga player ta sa ibang mga delegasyon pa sa Bicol. O pero nya undo man ay linko kay kuya ni sa ano ni Naga City so sa Legazpi Albay dai kung gayo na riparo kun iguaman siguro ay iguaman yan siyempre ta palarong pambansa baga kaya parait fight naman duman sige and yaon pa dyan na diba pang riparo saro digdi sa mga pwede tang riparo ngunyan inipong dai na kitang barita baga sa gira duman sa Middle East kaya lang ang pigyang alasta, kunatataan presyo kan petrolyo ta, dahi pa man talagang nabalik duman sa dating presyo na bago po magpurutukan, burumbakan duman sa Iran. O yan ang sa tuya pang naririparo mo niya na panahon, imbis garang barita tangani, garimalang kausaga, ning piso o dos pesos na naman. Kada litro, kaya medyo nagririparo kita kani, na iubagay ang pirming obserbasyon niya to na pagpalangkaw, barita pa sana dahi pangani nangyari, insigida, minapalangkaw tulos ning, ano ni, minapalangkaw tulos ning presyo, oil price increase tulos, and apwera kayan tabi, pero pag-arog kaya na, ano na, bako na managayong maribok and dahil namang gayong gay magabat na rason na tagarig iupa yan ang irason na ngaya halangkaw ang presyo kang produktong petrolyo talaga burumbahan pa wala naman baga kitang nabaritaan maski sa international na ngayon nagburumbahan pa duman dahil naman baga eh yun ang pigyang alasta na naman digdi sa tuya natatagaro abang haloy ibalik ang pagbaba sa presyo kumpara po sa automatic permi na dahil pangani nangyari, minalangkaw na tulos ang presyo sa petrolyo. Kaya siguro nariparo man nindo yan, ano? Piranan litro ngunyang kan krudo. Nasa kuwan pa, 80 pa, nagpapakul pa sa 80, 82, 80, ang pinakabarabara to. O kaya kung malangkaw na naman sa agang piso, 2 pesos, di mga nasa minalagapak na naman yan, kawat yan sa presyong 84, 85 pesos na mga gararay. O dugay na, dapat makabalik duman sa mga presyong 58 pesos o 60 pesos per liter. O lampas 20 pesos pa ang dapat na i-rollback. Tamaray kung inabot lamang kita kan su ayuda kan gobyerno dahi man. Maray kung inabot lamang kita dawa 5,000 na financial assistance ayuda duman sa nangyaring krisis. Medyo nakakuyan-kuya, nakatabang-tabang kadikit. Ang problema ito dahi man kita inabot. Inabot man sana su mga pigisabing vulnerable. Diyan sa Tabaco, may barangay official na sinaksak nagadanta na kuyanan na kuyan maray su dugo mga tugang daaded on arrival sa ospital. Pus mariusip kita. Mamundo na pangyari ni diyan sa Tabaco. Garang Tabaco ngunya ng mga panahon na garang nagiging controversial good ano. Kanakalis bagang aldaw, may mga issue man duman na sabi mga aligasyon na ghost employee. Eh nasa sabit pa ang alkalde, Mayor Ray Bragay. O ngunya na naman may barangay kapitan na sinaksak and binawian ng buhay dahil po sa blood loss. Kumbaga na, kuyan, naubusan ng dugo. Day tulos gayon na agapan ano. Tadi ba nga ni, nagngangalas kung nata ngayata ang tama ngayon sa hita, nata ngayata nagadan tulos. Day taman aram yan, taram mo, baka kung seryoso so tama sa hita, kung kaya kung may mga mayor na ugat dyan na talagang makusugan bulos kan dugo na dahil pag dahil mo tulos na agapan, pwedeng talagang ikagadan mo tulos. So, dahil ito man aram. Ang mga doktor na po kayo nakaaram kung ano ang nangyari, basta iyan ang mga bareta. Mamundong bareta dyan sa Tabaco. Bata kanday pa sa naligar, pero last week lang ito na gari may mga report baga na ngaya naglalangkaw ang kaso ng rape sa Albay. And Tabaco na naman ang nababanggit mga tugang na igwakan may sabi pinakalangkaw na kaso ng rape sa probinsya. Kaya ang Tabaco ngunyang karoon nagiging makontrobersyal lugod ngunyang ng mga panahon na niya. Ano nangyari dyan sa inyo sa Tabaco? Sige, orulay-ulay kita ratyan naman mga tugang sa ikadawang kabtangang programa para mientras o yan na muna sa tuyang mga Buena Manong Barreta.
1: Buena Mano Barreta Headline.
0: Petsa 25 na sa bulan kan Mayo 2026, headline sa mga bareta, doang aldaw na orientation workshop on child mapping sa Kamalig Albay naging matrayumpo. Negosyo Center sa Rapu-Rapu Albay bukas na. Sa Bareta Nasyonal, NBI nagbilog na ng tracking team sa tulong posibleng lokasyon kung saan nagtatago si Senator Bato. Bareta sa Luwas, 90 persona ang gadaan sa pagsabog sa Minahan doon sa China.
1: Namado Bareta, mga baretang lugar, local news.
0: Diyos maray na aga, ako naman po siyempre ang sendong makasabay sa pagatod kan mga bareta Marilito Sanchez. Ngunyan sa detalye, enot sa lokal. Matrayumpo na ginibok ang lokal na gobyerno dyan sa Kamalig sa paagikan Municipal Social Welfare Development Office. Ang duwang aldaw na orientation workshop on child mapping na ginibo sa sendang Banuan. Saan duwang aldaw na intensive workshop ang naging dalan tangarig na tipuno na nasa 41 na mga school representatives sali sa maniba-ibang mga educational institutions sa bilog na Banwaan para yan sa sendang capability building training. Second sa MSD WDO Head Edlyn Noble, ang aktibidad ang sarong paagi tangarig na ma-equip ang mga local educators as in man school coordinators nin karaman as in methodologies tangarig na accurately na malocate, identify as hiring man ma-assess ang estado kan mga kakian sa nasabing banwaan. Konsain paagi man da ini tangarig na mas pang ma-identify ang mga out of school youth sa children with disabilities as in man kay puanin tabang sa eraram yan kan social protection and intervention program kan LGU Kamali. Oras tamo na, eksakto na, alas 6.20 na naman tulos nin pagkaaga. Abay daw, pasadaan tamo na ang linya ni Your Honor. TOSB program kana ko Bicol Party List. Pag-orgulyo kan mga estudyante. Manoy Joey, pasok!
1: Urago Live Reborn.
2: Mga estudyante, pinagulgulyo ang TUSB kan ako Bicol Patilisa. Kanakaaging Sabado, nakakapira sa mga estudyante ang nagtaryumpo sa 10 outstanding student of Bicol na nakaulay kan Urago News. Dahil hindi malingawan ang prestiyosong programa kan ako Bicol. Malaan, dahil sinda makapaniwala sa araw kaining oportunidad na tinaukan ako Bicol Partilisa. Susog sa inda, nagmamaawot ang mga ini na ipagpapadagos kan ako Bicol Partilis ang programang 10 outstanding student of Bicol sa mga masunod na taon digdi sa Kabikulan. Mga tugang dugan niya to impormasyon sa lado lokal ini si Joy Boy Sarsha basta Bicolano Urago.
1: Urago Live Reborn.
0: Babalos sa dagdag na baretang iyan, Manoy Joey, sa oras na ini.
1: Buena Mado Barreta, mga baretang lugar, local news.
0: Alas 6:21 na nin pagkaaga, balik kita sa iba pa mga baretang lokal. Officialmente lang binuksan kan Department of Trade and Industry di Salbay, si Riman Local Government Unit kan Rapu-Rapu. A negosyo center sa Islang Banwaan. Sa pagikan ginibong seremonya kanakaaging aldaw na ginibo sa barangay poblasyon Rapu-Rapu Albay an aktibidad. An pinanginotan mismo ni Inda Dat o DTI Albay Provincial Director Noel Bunaw, Honorable Romel Galicia, Mayor kan Rapu-Rapu Rona Galicia, Executive Secretary sa Calicel Asuncion, Tourism Officer kan Rapu-Rapu, at sini ba pang imbitadong mga bisita. Naging highlight kan aktibidad ang pagfirma sa Sarong Memorandum of Agreement sa pagultanan kan DTI Albay. Si Ringman LG Rapu-Rapu na nagpo-formalize kan commitment para sa operation na sinman long-term sustainability kan negosyo center. Mamundong bareta, inisyo nangyari po dyan sa tabako. Binawian ng buhay ang barangay kapitan matapos ini nasaksakon kan sa iyang live-in partner sa Law Kansena ng harong landang alas 7 tinin pagkabanggi kan pet sa 23. Aldaw nin Sabado binisto ang biktima na si Cap Pablo Asis, 64 anos, presenting okay incumbent barangay captain sa barangay Bantayan, Tabaco City. Dainot na nagkaiguanin pag kaya suruway o kaya diskusyon ang biktima sa kan sa iyang 41 anos na live-in partner. Bago mailing si Asis na may tama na nin saksak sa walang hita, tulos man ining dinala sa ospital alagad. E diniklarang dead on arrival matapos man na o kaya ini mientras na pigbubulong, tulos man na pigaresto kan mga polis ang live-in partner kan biktima matapos na makuha na nin ebidensya asin kan sa iyang mga payagi kan sa mga testigos. Padagos pa nararam na investigasyon, tangarig na maaraman ng God ang talagang tunay na motibo na nasa likod kan insidente na sa presente bako pang malinaw. Sabi kan COP duman sa tabako, si Chief of Police Bibat, na ipamandanin na masabi kung ang motibo talaga selos na nasa pag-imbestigar pa. Mientras tanto, sa iba pang bareta, posibleng isairarom sa forced evacuation ang kabilugan na 1,336 na mga persona o kaya nag-aabot ini kumpuesto ng 369 mga pamilya sa barangay Misidara Galbay in kaso na magparalalapan agyat o kaya ang peligro na pwedeng dara kan lahar flow. Orog na kung mag-abot sa orange o kaya red level alert ang kamugtakan kang panahon o kaya pag-uuran na dulot kan paparaning habagat. Sigon kay Barangay Captain Nonito Alimanya, nakaandaan naman ng lokal na gobyerno katuwang kan provincial government para sa posibleng pagpautob ng forced evacuation kung kinakaipuan asin kung maglalaan sitwasyon. Piksadulman ni Alimanya ang mga residentes niya na magsunod sa ipapautob na safety measures, tangarig na masyerto ang kaligtasan kan lambang saro. Target kan OWA Kan Overseas Workers Welfare Administration Bicol na magtaunin tabang sa 1,800 man ng mga member OFWs na apektado bang kampanagos na pag-alburuto kang bulkan mayon, sigon kay OWA Director Jenny V. Agualio. Kay ba sa asistensya na pigtatawiyo kan 25 kilos na bagas gikan sa nasambit ng opisina. Sa nagpapadagos na relief operation kan OWA, nakapagbariwas na sa indang opisina nin 731 sako ng gayo nin bagas. Para yan sa mga benepisyaryo sa banuan kan ginubatan, mientras 480 man nasako sa banuan kan Kamali Galbay. Sa ultimo tambareta lokal, nagbusol nin propuestong lay ang Akubicol Party List, Representative Alfredo Garbin Jr. saka Representative John France Chan, tangarig na gibuna ang Legazpi City Business Hub, ang dating Legazpi City Domestic Airport. Obeto kan Legazpi City Business Hub Act of 2026, nagibuna sa rong modernong business, commercial, as in innovation district. Ang dating aeropuerto na may commercial centers, office spaces, transport terminal, IT, saka innovation hubs, green public spaces, sirigman disaster resilient infrastructure. Pinagbusol ang nasambit ng propuesto ini ang mas dakol ang oportunidad, negosyo, trabaho, sinman pag-asenso para sa bilog na Kabikula.
1: Buena mano, barreta. Mga barreta sa laog kang nasyon. National News.
0: Barreta National, nagbilog na nin trucking teams ang National Bureau of Investigation NBI para ini sa pag-implementar o kaya pag-serbinakan na warrant of arrest. Na nagigikan sa International Criminal Court ICC kontra kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Segon kay NBI Director Melvin Matibag, napigtututukan ngunya kan mga otoridad ang tulong posibleng lokasyon kung saan pwede yao nagtatago ang senador. Dahil paman masyerto kung noarin gigibon ang posibleng pag-aresto, huli tapalagos pa ang operasyon as in man intelligence gathering. Sabi ni Matibag na nagahagad man sindanin tabang sa iba pang mga ahensya sin personalidad sa Intel Network. Tangarig na mas pang mapakusog ang monitoring ninda sa kaso asin man maraman kung sain man agad naglilimok-limok ang puganting senador. Ipinayag man kan NBI na tulos sindag ianda ang tracker teams matapos na magluwas nin direktiba. Ang DOJ, tangarig na ipautob na ang warrant of arrest gikan sa ICC. Mientras tanto, linog inya. Liwat na nakamati in magnitude 5.5 na linog sa may parte kadagatan sakop kan Bayabas. Ini kasubagong maamay na magugahon o magagahon pirang oras matapos na may record ng 5.0 magnitude sa nasambit na lugar. Segon sa FIBOX, nangyari ang linog alas 12:48 nin matanga na record ang epicenter kani sa coordinates 9.16 degrees north 126.39 east o kaya 24 kilometros northeast kan Bayabas, Surigao del Sur. Uy, batang yaon duman ang palarong pambansa baga sa Surigao del Sur pati ano? Kinabi kan FIBOX na tectonic ang origin kanasambit ng linog asin ang rarom kaini nasa 20 kilometros.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Sa luwas kang Pilipinas, mamundong barreta man, gadan 90 personang gayo sa nangyaring pagsabog kan minahanin carbon duman sa northern China. Nangyaring gas explosion sa Liu Shenyu Coal Mine na pinagmamanihar kan Tongzhu Group sa Shaanxi Province. Ginatos ng mga rescuers na ipinadara sa nasambit ng site para sa pag-aanap kan mga biktima kan explosion asin man pigtutubudan na nagkadaratugan kan narumpag na minahan. Nasa lugar naman ng mga paramedics saka mga ambulansya kung sa'y nasa labing sanggatos katawo na subot ang dinara sa mga ospital.
1: Buena Mano Barreta, Barretang Sports.
0: Sa sports, nag-destino na nin mga personay kan K-9 unit and Philippine Drug Enforcement Agency PDEA sa booth sa vicinity kan Dato Lipos Makapandong Demokratiko Plaza Sports Complex. Alawigo na no. Biro-biroon mo yan. Dato Lipos Makapandong Demokratiko o Plaza. Yan. Pangarampasa na yan. Sports Complex, inipo kasabay kan sendang mga K-9 trained narcotics detection dogs. Initangarig na masyerto na drug-free ang palarong pambansa. 2026, asin ligtas ang gabos na mga delegado sa mga illegal na droga na posibleng ipalusot nin mga drug personalities. Second pa sa PDEA Caraga spokesperson Dindo Abellanosa o Beto kanina, visible sinda, tangarig na may maranihan ang publiko oras na may mga nagkakahiriling sigay-sigay na mga kadudadudang mga persona na posibleng mag-gibonin mga illegal drug activities durante yan sa kasagsagi kan palarong pambansa.
1: Buena Mano Barreta, Barretang Artista.
0: Nagkita sa chikatango niya na pagkaaga, piglinaw kan actor Dindong Dantes na mayo siya ng plano na maglaog sa politika. Sa ibong yan kan pagbutwakan sa iyang pangaran sa nagkapirang survey para na sa posibleng Senate candidate sa 2028 national elections. Iyong maray man yan, may pamagsabi ka na tabi Dindong, tagari ang reputasyon kan mga artista na naglaog sa politika sa Senado, gari makanus. Madadamay ang pangaran mo dyan tabi boss. Kaya pag urup-urupan mong maray, ha, kung malaog ka, gari bako mo na ngunyan kung gusto mo talaga, ano, tagari wrong timing ka. Sigon kay Dingdong Dantes, mas maabot niya daan na mantinido sa nasya sa industriya kan pag-arte asin bako sa lado nin politika. Correct, correct. Aminado ang aktor na may interes siya sa pagtabang sa kapwa alagad. Dahil niya man dahil ni nangangawlugan nin pagbuntog niya na sa anuman o kaya interes sa anuman na posisyon sa lutsada nin politika. Sa Barreta at Salud, nagpagiramdam ang Department of Health na mag-ingat laban sa mga heat-related illnesses, siring na sanakan dehydration. Iyo, grabe po talaga ngunya, naninit. Kaya seryoso ining seryosonin do ining pangapuda na ini and apelasyon kan DOH ta totoo ini. Grabe ang init po ngunyan. Ini po sa mga heat-related illnesses, arog na sa napodakan dehydration, heat cramps, heat exhaustion, as in heat stroke, kuli sa padagos sa paglangkaw, kan heat index, ngunya na tag-init. Kung kaya pigya sa dulnakan DOH at mga residentes niya to, mga individual na maglikay sa mga matitinding init kanal daw po alas 9 nin aga sa good alas 4 nin hapon asin mag-inom nin dakul na tubig. Yan. Ako nga nin ngunyan, may balon akong tubig. Talagang grabe. And naiinom ko ngunyan na tubig sa maghapon. Gari kulang ang sarong galon. Matindi talaga ang init. Sigon sa DOH, importanteng tulos na mag-rani. Bakong magrani ko ni magdara yan o kaya permida po duman sana sa mga malipot na lugar. Garo sa garo araw mo nang gustong sa view nindo kaniya okay sa mga mall baga kaya pirming mataw sa mall to purming niya raon yan ta malipot-lipot lamang. Sige man sa nang tarambay. Asin ini po daan as matawanan in first aid ang sisay man na makakamati nin pagkalibong, kalintura o pagkawara nin malay o kaya pag collapse, pagkadismayo ano? Tangaring namalikayan ang ano pa man na posibleng malalang epekto sa satuyang salud. O sige, tama yan. Mag-ingat-ingat kita dahil para luwas kung dahil man importanteng tuyo sa luwas. Grabe, ini talaga. Sa pangaran ka nagpanday kan mga bareta niya to News Director na Lynn Silanes Papuria Simrod Perez. Yaon dyan sa lado technical partner ta Chief Manoy Tupi Dalia Tower George Valderrama Rain Bartolo. Ako po ang sino naging tagapagbareta man Manilito Sanchez. Please tambay lang magapadagos pa kita sa programa.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
5: Mahalagang paalala,
4: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ito po, sila yung nagbigay na sakura kong matian sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. Ito tulog ang puso ko. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa rumbas pa lang na umbos ko, mamati ko sa kurahayan. Sige, salamat po.
7: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: Mababatingaw sa Interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
1: Time check, alas 6:41 na din pagkaga.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex.
3: Basta Bikulano, Urago!

Karigos na, karigos na. Taning maka mati na nin medyo mapurepres ko na pag mati-mati, you know. So mga malawag naman sa trabaho daw nin Lunes, pari kuan kita ko niya na medyo bitin ang trabaho tapit sa 27, pigdeklara bagang fiesta official man itupi, ta sabi kan Malacanang Edel Adha. Ah, kaya medyo Miyerkules, medyo makuyan, mapuputol ang dire-diretsong trabaho sa bilog na simanang init. Ah, medyo siyempre, daing trabaho baya, pizza 27, Miyerkules. Balik Webis na. Kaya lang pa paano sa mga nagpapala-utubakan so 4-day work week, ano? Na Lunes hanggang Webis lang, and then pag Biyernes, kuya na, work from home. Ano ba nga ni Gariday, manang mga work from home na yung pag Biyernes? Talagang hanggang Webis lang. So anyway, iyan po mga tugang sa Miyerkules, piyesta opisyal na naman. Daing trabaho, ta siyempre, yun na nga ni, na may nagpaluwas ning kasuguanan Malacanang na iyan po, por medyo sa special na aldaw Edil Adha sa mga brother Muslim ano. Hindi ba kaya sa tuya kadakol ng pista official, padikit-dikit pista official, pitikit-dikit pista official na naman. Sige, eribanan kita mga tugang naman sa godala 7 po ngunyan na Lunes. And duman sa mga kamagurangan niya to na naghahanda na para sa mga estudyante ninda, ranina ang burukasan ng klase, baralikan ano, kundi ko napasala gari June 8. And baralikan kang klase, and gari ining simanang ini, o kaya sunod na simana, gari su preparasyon baga na brigada eskwela, yun. Tangani po da ang mga tugang na ang paglaog kan mga estudyante sa June 8 sa opening of classes, back to school, malinig na and ariglado na ang mga eskwelahan. O kaya sana po arog manangad kayan, kundi apura kan digdi sa to sa albay, kung kita digding mga eskwelahan na siyempre pigagamit bagang mga evacuation center, may mga special arrangement yan sa mga school heads kung papaano ang sistema, ta siyempre pigaukupar kan mga nag-ibakwar. Kaya igwasindanin mga special na arrangement kayan, schedule sa pagklase, and so pag i-restart man siyempre kan mga nag-ibakwar, por medyo po kaning pag-alburuto kang bulkan mayon. Pati ang bulkan mayon mga tugang, medyo alay-alay naman pati baga ano. Pero dahil pa naghuhuraw ang pag-ula niya kan laba, sige sana. Kasubanggi, subagong agang amay pagbangon ko, pigiling ko dyan sa may partikan bulkan, ta malinaw maliwanago na maray. Dahil nakakatahob na panganuron, malinawon, sige paan ula, sige paan religid talaga, kan mga nagkakalakagang mga gapo, ano, grabe. Poon pa yung kan Enero, sagun ngon niya, no, matapos na ang Mayo, harus kabangang taon na, arog po kaya ng kamugtakan kang bulkan mayon. Kaya talagang halaharawig naman na panahon baga. Biro-biroon mo yan, makabangang taon na, anong na bulan, arog pa kaya ng sitwasyon. Kaya dahil tapaaram kung no arin yan pwedeng magdagos-dagos na medyo magkarakalmada na muna. Na kung saan pwede ng tugutan na magbaralik na sa inang mga istaran, so mga nag-ibakwar. Ilalo pa ang problema naman, tamalaog na naman so tiguran. Sabi baga kang pag-asa, nasa transition period na databi kita sa mga panahon na ini, and pasiring na kita sa habagat. Kaya pag sinabing habagat, yaw na dyan sa mga monsoon rains na pigaapod, sige sanan uran. Lalo pa kung iguanin mga naglalaog na mga maraot na panahon, mga LPA, mga bagyo, most likely mga LPA baga nagiging bagyo. Bibira man ang LPA na natutunaw na sana na dahil po na di-develop sa pagiging bagyo. Kaya yaw na kita naman sa panahon ng taguran, sagod na po yan dire-diretso, sagod last quarter na kan taon na ini. And minsan, minaabot pa nga ng Enero, Pebrero, sige pa ang uran. Bako,
Kaya iyan ang delikadong maray, lalong-lalo na po digdi sa mga barangay na threatened kay ni pong padagos na pag-alburuto kang bulkan, tapos so, mga pigwawa niya na mga materialis dyan hali sa taas. So mga nagkatiripon dyan sa may taludtod niya sa slopes, iyan ang delikado, takon iyan tabi, magrasay na bio, dakul iyan. Tunilada po iyan na mga volcanic materials, gapo, baybay, abo, gabus, mainit pa pati iyan. Tabako pa iyan, malipot na dugay na, nagsigi pa nga niyan, sigi pa ang rasay kan laba, sigi pa ang ula. And iyan po dahil pasananahaloy. Tanibangani kayan baga, haros tauna, mailing tayan minsan pag nag-uran, mailing mo nag-aarasubagang intiro. Haluyo na yan, ha? Tauna po yan, pero pag nag-uran, mailing tayan nag-aarasupa. O yan na pira, dahil pangani, pirang bulam pa sana. Kaya mainit pa talagang maray yan, delikadong maray. Lalo na kung may magparakusugan uran, dahil manlugod, para yung manlugod ning mahal na Diyos na ang mga arog kay na mga makusog na uran and mga bagyo, sana baad na iman mo na at dipisil na delikadong maray, lalong lalo na sa mga lugar dyan baga sa Miisi na pigisabi, pigi-inspeksyon kan mga otoridad niya to na delikadong yung maray, tasudiking e dyan na pigbubulusang kan tubig hali sa taas, natambo na na, kumbaga na fill up na and suminupay na nga ni so mga volcanic materials, kaya ang delikado nga kaini, takon magparakusugan uran, dahi tinaaram kun sa ina madaralagan ang uran, and dahi tapaman ngayon ngunyan maaraman, madeterminaran kun sa in pwedeng magbulos o kaya mag-agian uran, ang direksyon kayan, dahi tapaman nga ni ngayon aram. O, kaya mahalat-halat mo na ning panahon na magkaiguanin uran, saka mo ngayon yan maaraman kung sa inag-aagi na sa mga uran, tas dating pig-aagian nga niyo na yan, natauba na, napilapa na, and nagsupay na. Kaya iyan ang delikado talaga, na dahil mo aram kung sa in, kung magparakusugan uran, dahil mo aram kung sa in madalagan yan. O, iyan ang delikado talaga, dahil mo aram kung sa in. Dahi ka man makagibunin ibang mga paagi, tangaya, o ni, digdi na ini maagi, tanatambo na dyan, digdi na ngayon maagi. O kaya siguro ngunyan pa, may pasana, so mga kaimanwa tanayaon dyan sa mga lugar na iyan, na pig-abisuan na kamo, pig-paayag na kan mga opisyal nindo dyan, na may mga arog kayo na threat, o kaya piligro, medyo kamo na mismo ang mag-kuyan, isip kan paagi, tangaring dahi kita mamugtak sa anuman na malain na sitwasyon dyan, kung umabot po ang panahon na may mga pag-uuran, ano? Magrilikay kita, gabos, ta yun yan ang importante sa tuya. Kung pwede man sana nakita na mismo magsadiri na mag-desisyon na humali na, ta grabe, grabing maray ang peligro, mas maray. Ta minsan ang gobyerno ta, atrasado man mag-hiro-hiro, atrasado ang, ano ni, aksyon. Kaya siguro ang the best kung kamo po sa hiling nindo na talagang delikado na ang sa inyong pagbuhay-buhay dyan, and especially siyempre ang buhay niya to, ang mga buhay nindo dyan, kamo na, may pa, dahil pang nangyari, iskusar na kamo ta, delikado na. Dahil na magalat sa gobyerno, ta susmari usip minsan sa gobyerno, mara, dahil kaabuton dyan, siyam-siyam, maabuton ta dyan. Parang mong minsan ang gobyerno makaurag na nga ni, ta minsan dahil man naghihiro, sagun na may mangyari, may magadan, may madiskwido, yan sa kasada nahiro. Parang baga kaya ang pirmi. Kaya dahil na kita mag-abot po dyan sa punto na yan, kamuna mismo, kung igwama sa nakamuning in your own little way, na paagi, kung papano kamu makaibitar na, amay pa, harayo pa, dahil pang nangyari, sige na. Dahil na kung paralat sa gobyerno, ta, Jesus Maria Josip, bara kamu nga naabuton. Puro sa na-estimate. Oh, kaya araw po kaya nan siguro the best na gibunta yung sa mga kababayan ta dyan sa mga ireng iyan na medyo pig-assess na kan mga opisyalis niya to lokal, so mga scientists, so mga taga-Fibox, mga etc. Kung anong opisina pa kan gobyerno na nagsasabing delikado na ining lugar na ini, sige na. Dahil na kamu magalat na magparakusog pa ang bulos kan uran, tayo na yan. Dahil magkitang ibang, klima digdi sa Pilipinas, mainit, pagtapos ng init, uran.
Kaya amay pa iskusar na, ha? Para luway-luway nang mag-isip nin paagi and making salbado na. Ano ang mga bareta tango niyan pong aldaw and pigiling ko digdi ang latest sa kuyang Twitter anya on digdi ano ini OMG ay bako man ini do a better job in making arrest sabi po ni Senator Lacson sa mga law enforcer ayuta naging chief of police mambaga siya kan digdi sa Pilipinas kang panahon, pareho man sinda ni Bato. Si Lacson, nagdulag-dulag man ini pati kay ito. Matindi man ini si Lacson ano, nakatago man bagay ni Halawig na panahon man ini nagparatago. Duman sa abit siya sa kaso kan Dasir Corbito case. Kung marumduman po nindo, ano. Kundi Halawig ng istorya ito, dahil ko naaram kung ano sa pangyari. But anyway, uni na, si Batungo niyan ang medyo nasa limelight. Sabi ni Senator Lacson, kasunma, may tinaw siyang advice sa mga law enforcers ngaya to strengthen their intelligence work to locate and arrest high-profile personalities including Senator Ronald Bato de la Rosa who is facing an arrest warrant from International Criminal Court. Yun. Sinabi po ni kan dating chief mangkang PNP. And sabi kan NBI, iningayan si Senator Bato is considered armed and dangerous. Pero ang mga abogado man ni Bato, naturalmente, abogado niya, siyempre madipinsa sa kliyente ninda. Ay, dai man ngaya. Kung man ngayang armed and dangerous ngayon sa muyang kliyente, siyempre natural na iyan. Pero sa totoo lang pala mga tugang, inipuda pala si Bato, kaya ang sabi maglikay daan mga authorities sa pag-enforcer kaya na warrant of arrest na yan kay Bato ta considered nga ning armed and dangerous. Ta igwaday ni mga tugang nag-aabot 118 na mga iba-ibang klase ning kalibre ning badil. And sa kantidad pati ng mga nasa 20 million worth na mga badil, may halipot, may automatic, semi-automatic, may halaba, may inda ko sana kun may kwan ini kasabay pa diyan sa mga armas kay ni so ano nga ning apod kan Kuya Tupi so RPG yan. So data aram kun igwa ka yan basta kantidad da gabus 20 million pesos. Kundi ang problema di kita nasi ripan pa na ngaya susalin ngaya ni Bato. Dahil man niya pigdeklara yan, ang diniklara niya man sana under sa sayang asset na mga worth kan badil, 2.2 million lang. Gabos nagkakariparo, ano? Oh, pero ngaya, kung susumadaon ngaya mga tugang, 118 ngayang iba-ibang klase ng armas ang nasa posisyon ni Bato, worth more than 20 million, pero ang pigdeklara niya ngaya sa salin niya, ang sa iyang badil, armas, is only worth 2.2 million. Yan. Kaya, sabit na naman. Oh, pwedeng kaso na naman na dahil ka nagdeklara ng matanos, tadyan baga sa salin, igwagay dyan supig, igwagayan ng note dyan sa baba na nagsisertifikar ka na sa iyong pigdideklarang mga impormasyon is true, tunay and totoo. Oh, dahil ka nag-autik. Oh, yan. Kaya pag-abot yan, siyempre, kunarong kayo nang mangyari, nag-autik ka. Oh, di rimati na naman. Pwedeng kaso na naman yan. So, yun yan tabi, ang saro sa mga issue niyan sa nasyonal and pigiinganyo ni Lacson, pigpapatanidan ng mga enforcer, siyempre, NBI, PNP, CIDG, kung ano pa, na yun yan tabi ang mga law enforcement agency na iyo po ang pigalao man ta na maserbi kan warrant of arrest. Pero ano sa iling nindo? Kung nalimbawa baga ngaya talagang natupara na, o yaon digdi ngaya talaga sa lugar na any positive and isiserbi na su warrant of arrest, ano sa iling nindo? Mag-kuan daw, pumalag daw si Bato, kaya mga kairiba niya. Kasi siyempre, gulpiman bagayan mga suportadores. Baka yaon nga ni si Rubin Padilla dyan mag-printira na makibadilan man, ta amigo niya eh. O, dahi daw. Oh, pero si Robin Padilla da mga tugang nakatimbre na sa ICC.
Kaya pwedeng sabit pa ini siya ICC si Ruben Padilla sa pag-protehir and pag-dulag kibato. Yan. Kaya gulping mga kaalyado ninda sa mayuriya ngon yan sa Senado at medyo tagilid. Oh, may nababanggit digdi si Bato ngaya. Yan, may warrest, warrant of arrest na gani sa crime versus crime against humanity. Si Marculeta man, may mahampang ini sa kasong plunder and indirect bribery. Taiguan ko niya ning mga isyu ki Marculeta na inako da ni Depensor so pagtao ning kwarta ki Marculeta kan kampanya. Oh, kaya yan. And si Bunggo, yung man, yung na nga ni Subig Babarita na pwedeng masabit man and yung man ang masunod na ipalawas naman so warrant of arrest man sa ICC. Ah, Chis Escudero sa

closure ano pa ini. And the puwera kayan, yun nga ni Kirubin Padilla, obstruction of justice. O di kung susumadaon to mga tugang, ining mga senador na ini nasa majority ngon yan, kung ini palan magka darakop, takon mga may kaso, mauubusin na dyan sa senado. May pangyayari tang ini din sa Pilipinas talaga. No? Ha? Inda, ano na nangyari digdita sa tuya sa Pilipinas ngon yan na panahon? Minsan, inda, napapakagaw-kagaw na sana kita sa payo. Ano na nangyari digdi sa tuya? Ano na kita? Diyos mi yung sitwasyon ta ni Ding. Araw pa, araw na kanya ang gobyerno ta. Diyos ko mi yun. Kaya medyo inda, napaano daw ta, nakaarabot kita dyan sa araw kaya na sitwasyon digdi sa to sa Pilipinas. Ano? Oh, ihaputan niya sa dirita sa so mga butante dyan, tabi. Sa so mga nagburuto kayo ng mga opisyal na iniyaon dyan ngunyan na medyo mga, may mga nasasapog na mga issues sa endang buhay. Oh, sa so mga nagburuto kayo ni, tayo ng mga pangaran na ining mga kandidato, ini wala man ako digding pigbuto, maski saro digding. Sabi ko nga ni, so pigbuto ko, pero anom sa na ito, walo. Na, so iba nga ni, kadaklan daog pa. Day manangana ta, alam mo na, bakong gayo popular. Ikadawa, wala mang gayod kwartang pan, ano na eh, pang, igwa man, pero gasino pa. Music, where... Day kayang kalaban, kumbaga sa kalaban, talagang, bigay ng bigay, sinda tipid ang pamimigay. Oh, kaya iyon ni mga tugang ang nangyari. So iba mga tultul man ang talagang piglalaban sa naninda tabi sa sendang pagkandidato, so sendang prinsipyo and tultul na maray na record, performance. So iyon man sana yan ang sendang pigablada. Kundi araw mo sa panahon kan eleksyon, lalo na sa presenting sitwasyon tayo sa Pilipinas, sa estado kan mga butante, eh mapigiling iyan. Hindi ba sa to sa Pilipinas, pag nag-eleksyon, nangingibabaw pirmi, kung si Sen Alangkawan itatao, yun tuwan yung nanggagana. Yun ang ibubuto. Yun na baga, hindi yan sistema ta. Bako manangya kita, nagpipili kita kan mga official ta na ibubuktak sa posisyon na sumanga may maray na record, tultul na tao, honesto, may malasakit, and yan. Na mga arog kayo na kalidad. Digdi sa tuya, so mga may kaso na nganing dati na convict na, binuto pa, nang gana. O, ano pa? O, si Sengo niyan ang, kuyan, babasulon ta dyan, aber daw. Kaya maisip-isip kita, siguro, so mga nagburuto kayo ng mga official na ining nasasapog sa mga kontrobersiya, o ano, napasala ka mo, natama ka mo, so pagbuto nindo, pag ilihir senda, o nabudol sana ka mo. Kaya kung sakali man, bad lamang kung magreformanan mga butantita sa masunod na eleksyon, ayinda. Kaya ako lang, medyo day ko, kaya day ko kumbinsido pa eh. Day ko na waran ako ng pag-asa magbuto lugod minsan pag-araw kayo. Bako man sa pigdidisganarta na naman ang mga kababayan ta, ako, alawig man akong dahil nagbubuto, ta, bako sa kung ano pa man, kundi sa naturalesa kan trabaho ko, kaya ano, o ako nga nakabuto pa sana, kaning last election naman, takan so election kan 20, anong taon ito, basta sinundang kaning 2025, dahil pa man ako ito nakabuto, ta na destino naman ako ito sa Naga. Kaya dahil man kita nakabuto, so restro ta digdi sa ligas, dahil man kita nakabuto, ta, paano ka kayo makabuto? Sa kasaro pa, so special, ano baga, ano nga po kayan, so igwa kayan para sa mga media, so mga day na may duty ka sa during election day, pwede ka na magbuto ng amay. Kailangan masakit man duman, taday ka man makakabuto duman sa local candidates, national sana. Kaya nga ako, day na ako lugod dyan maabil, taday man pala ako makakabuto sa lokal. Kaya nakabuto pa naman sana kita, nakapareactivate kita, lately lang, last election gayon. O kaya medyo yan, well, ugaring so binuto kong mga kandidato sa pagkasinador, so iba lang ang nanggana, so iba, wala, puro daw. Mga maray ko ta ito, siguro kung ito ang nanggarana, baka lamang ining nangyari ko niya na kontrobersya dyan sa Senado, baad ko nakalikay kitang day nangyari yan. Embis matanos ang daralagan takot agayod, ano? Ay, inda kita. Sige, dahil man ta, kung iyon ang gusto kan tao, kan mayuriya kan mga

0: O yun na niyan mga pigalat-alata na posible mangyari tabi mga tugang sa lado ni Senator Bato. And kung iyan tabi madadakop tulot sa lalong madaling panahon, maaristar, and kung aabuton pa ning halawig na panahon. Tadig di baga sa tuya, mga arog kayo, halawig na panahon eh. Dahil nakitang mga barita duman sa mga high profile na mga wanted person, dahil namang kitang barita baga. Oh, you got a brand new friend. Ah, kaya day taram kung ininki Senator Bato kung ini sa lalong madaling panahon madakopkan mga otoridad o baka abuton ining bulan, taon o dekada. Ibaga man ito pe, si Bantag nga ni, bura na. Ang sabi baga sa mga barbarita, restorya, utong niya duman sa iyang, ano ni, ano nga po niya kayang, tribu, yun. Sa Binggit, yan sa mga lugar na yan, mga lugar pong iyan sa Binggit. Ang sulot baga, so mga bahag-bahag lang, so daing brief. Mga arog kaya na tribu baga. Ang sabi mang kayto, si Bato da ang mga tugang, matago duman sa pigtaguan ni Kibuloy. Mga malikotan isip, ano? Ito ngayon si Bato, tawara ngayon si Kibuloy, duman niya ito masuksok. Oh, so kung ano ngayon, so pig para apod kayo ni, pig para ruskay ni General Turi kay itong kahanap ki Kibuloy, baadyaon niya duman, taday man niya itong ibang taguan sa Dabao. Sa ibang lugar ngayon, dahil siya ngayon duman makunta, tutokdo siya duman sa Dabao mga kaalyado ninda. Kaya kung sa inyo ngayon duman si Kibuloy, tabakanting ito, baka yaon niya duman. Kaya dapat ngayon ang gibon niya ka mga otoridad, gibon so arong kituri na pig para ruskay so mga kwen duman, tunnel. Ibang klase ano. Si Isay pa, kung saldi, ay ito na sa ibang bansa ito. Oh, day taram kung sa inang bansa ito, ta, buhuri ta bagang barita, nasa, saan ito? Pura naman sa Espanya, so dati nasa New York, ay New York, sa Prague, yan, Czech Republic. Oh, di ba? Ito so pinakaulit ang barita, Czech Republic, and then lately, ang sabi sa France, yun. Si Atong Ang. Oh, igwa nga ni katudigding piglusog na ano ni breeding ng mga pambulang na manok sa nito sa Libon gayon. Oh, garo diyan sa lugar ko dai ko napasala na sabi ya onda diyan nagtago si Atong Ang. Kaiba da si Sunshine Cruz, nya ko pamira talaga. Oh, sige ta golpe na mga kuan baga si Dirty Harry Rookie. O, bata, sige man ang video, sige pa ang dila-dila, makauyam, ano? Si Harry Rookie, gari, hindi, maka-ati minsan magparailing-iling. O, sige na, param na kita, alas 7, pasado na po. Standby na po sa Barreta, alas 7, with SM Rod. Sa aga naman kita, rulay-ulay naman. Shout out na naman muna sa mga viewers ta, si Ate Emmy Abunda Bahoy, kumusta, Ate Emmy? And syempre, alman dyan si Manong Erning Mular Jacob sa Gabawan, kapi. Si Ate Marlene, dyan man sa SDA, watching and listening always. Si Paitna, partner, Joko Diaz. Saka si Ate Elaine, good morning. Leticia Mihiliano, pabati man po, happy, ano ni, ng happy... Happy birthday ba? Wala birthday. Happy lang ah. Ah, pabati po ng happy sa kapatid kong si Rosita Miliano Lirio. Oh, diyan po da sa Baskaran and thank you. God bless. Oh, sige, salamat. Paaram na kita sa programa. Saga naman. Hini po ang sa inyong lingkod, Malilito Sanchez. Nagpaabot po ninyo sa Mabalos. Salamat kan sa inyo po naman ang pagantabay. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano?
2: Ako po si Mabalos. Ang problema ng mata ko, parang may mga turo-turo sinibubagan ng mga ano. Tumitumin ako. May mga blood-blood ako nagbubuta.
3: Tagal na yun?
2: Tagal na. Sumunod na, nilagyan ng eye drops. Ang kapit talaga. Tapos, yun, nabumpisya na yung eyes ko.
1: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
2: Wala na, matikati wala na, maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ko ng eye drops.
3: Ang names ng mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
4: Kita kids po tayo!
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
6: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Iba mahal yan?
1: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
0: Ha? Ano yun?
1: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
0: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
1: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
0: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
2: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries and drugstores na malapit sa inyo.
3: Dave, malapit ng anniversary natin.
4: Oo nga no, parang kailan lang.
3: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
4: Siyempre, Lolay's yun.
3: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
4: Siyempre, Lolay's yun.
3: Lalo na noong birthday ng panganay mo. Ang daming nag-take home.
4: Siyempre, sa Lolay's yun.
5: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
6: Uy, pre, si Rudy ito.
7: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit.
6: Libre lang ito, pre.
7: Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Alam niyo ba na ang Goto Cola ay isa sa mga pinakamabisang sangkap ng Lins Cafe? Ang Goto Cola ay kilalang nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, nagtatanggal ng stress at pagkabalisa, nakakapagpatalino, nagpapagaling ng mga sugat at peklat, magandang lunas sa sobrang pagod, nagtataglay ng antimicrobial properties, mabisang nakakatanggal ng sobrang fluid at sodium sa katawan, nakapagbibigay ng sustansya at suporta sa ating central nervous system. Kilala rin antioxidant at anti-inflammatory agent. Lins Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili dito sa Radyo Ulagon at sa lahat ng branches ng Lins Wellness Center Region

0: esconder.
1: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
2: Mga tugang bagita, mabukan sa inyong mga orasan. 15 minutos na makaagi ang alas 7.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
1: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ila ang Oragon. Reta, alas 7. Oragon, Barreta, alas 7, headline.

Nanganot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa Lado Lokal, live and partner na suminagsak gadam sa Sarong Kabitan sa Tabaco City, sinangatan na ni Nakaso. Department of Agriculture, panagusman ang distribusyon kan financial assistance sa mga parauma asin para sisira. Sa mga bareta man sa laog nasyon, Bureau of Immigration, may human record na nagluwas na sa nasyon si Senador Bato de la Rosa. Asin sa mga bareta man sa luwas ka nasyon, Netanyahu asin Trump, nagkasundo na natapuson ang nuclear threat duman sa Iran. Ang detalye, stod-tod sa na.

0: 7. Barreta Local. Local News. Aldo na naman kita ni Lunes, petsa 25 na kanbulanin Mayo taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreta Las 7. Ako po si Rod Perez. Matapos na may andaman makinakaipo na dokumento sa sin matapos ng ginibong investigasyon, formal nang isasangat ng Tabaco City PNP ang magkakaligong kaso sa paaginin regular na filing laban sa live-in partner ni Kapitan Pablo Assis, kanbantayan siyudad ng Tabaco. Sigun kay Tabaco City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat Jr., pinagbasulan man kan suspek ang naginibong krimen, kaipuan man ginaray niyang inipanimbagan sa lay. Sinda Kapitan Pablo Assis, 64 anyos, asinan suspect 41 anyos, siyam na taonang mag-live-in partner, may sarong aking babae na 8 anyos. Base po naman sa bahayag kan suspect sa Tabaco PNP, nagkaigwa sindang ninday pagkakasinabutan na nauli sa mainit na diskusyon hasta po sa masaksak niya ang kapitan sa hita. Naidalagad pa man ko tayo sa hospital, alagad ipinagdeklarang dead on arrival, huli po naman sa subot, naubusan o natitian nindugo. Miantos tanto pamayukan na tikaw Albay, naglalaom na malangkaw ang tourist arrival sa Albay sa ikaduang quarter kan presenting taong de. Mga dugang pang istorya, bitbit ni Manoy Jess Kagawad Magallanes.
1: Urago Live Report.
2: Naglalaong si Ms. Dorothy Corrie ang pamayukan tipikaw Albay na malangkaw ang tourist arrival sa probinsya ngayon na second quarter kantaon na inanad yung file ni Corrie sa binibong interview sa Kanurago News ni Muli Tapadagosa na nagigibo ni Magatatikong Pagyan sa mga opisyo na para diwata na may ganyan ang mga turista na magpasirin sa probinsya kang Albay.
3: Sa mga turista

0: Madidirong doon ko na ito ng sanabi ni Colin na baba ng 20% ang korus sa Ralba Sambay. Daratan mga salang informasyon, katipulanin si Angel at si mga fake news kung kaya na baba ang bilang kantoris sa Alagan Huyana. Kaya kanyang kwarto 10 August ng 2020 sa East, padagos si Dangmagin sa pagkakanigong pagi para liwat na makabungkaras ang turismo sa Albay. Dandang mabaritang lupa. Ako si Jeff Magallanes, Bas, Kalipalano, Oragon.
1: Miyambos tanto, patagos po ang pinagigibong distribution kan Department of Agriculture, katuwang po ang Albay Provincial Agricultural Office, kan Financial Assistance, sa rin po naman kan Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program. Kanakaging Lunes o Biyernes, ginibong ka na headshot distribution sa Banuan kan Libon, asin piyuduran kun sa in, sa Banuan kan Libon, minaabot po naman sa 3,854 mga parauma. Ang naging beneficiaryo mantang sa piyuduran, maabot man sa 3,174 ang naging resipyante ka ng saming programa. Enot po naman kay Di, nakaaga-nakaaging simana. Natawan maning ka na asistensya, ang nasa 1,881 parauma sa Banuan kan Kamalig, Albay. Sarong 39 anyos na lalaki, gadan huli po naman sa aksidente. Anyari, manay Andy.
2: Urago Live Report.
3: Saro na naman na driver ni motorsiklo ang nagbuwis ni buhay dahil sa pag-inom ni nakakabuyong na likido. Nakabangga ini sa metal railings sa gilid kang pinampo sa Turo 4, Barangay Lilong, Santo Domingo, Albay. Ang biktima binistong si Ronnie Murico, 39 anyos, sa sarong laborer, taga Turo 4, Lilong, Santo Domingo, Albay. Sa pag-imbestigar kang Santo Domingo Municipal Police Station, buyong ang biktima makaskas na nagpadalagan kang motorsiklo. Ining biktima nag-overtake pa sa sarupang motorsiklo. Nagparasigsag ang dalagang kan motorsiklo hanggang sa makabangga sa metal railings. Pasa ang tayo kan biktima. Pigdara pa magkita na sa hospital, alagad nawarani ni nimbuhay sa ibong kani. Ang hepe kan Santo Domingo Municipal Police Station, Police Major Darwin Sevilla, na napudan sa mga motorista, lalo na ang mga nagdadara ng motorsiklo na kung buyong na, daina, kaya magmaniyo, walat na sana. Ang sa ingang motorsiklo, daina magpirit na magmaniyo na ingat sa disgrasya. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalijo, Basta Bicolano,
1: Uragon. 24 minutes after 7 in the morning. May higit pong pinagandaman ang posibleng epekto kang El Nino kan lokal na gobyerno kan Legazpi na pinaglalaoman na mamamatean punpungo niya na bulan. Hasta po naman sa bulan ni Hulyo, base po naman hindi sa report kan Pag-asa. Ipinahag ni Alcalde Hisham Ismael na nakahandaman sa oan na magsagibo in assessment at gobyerno lokal sa mga pinagkukuanan din tubig kasing paggamit in solar-powered water system. Hilingan ipong masiguro na bastante ang supply ng tubig in kasong magkaigaman ang gan din kakapusan sa supply atod kan matinding init nin panahon. May helang na OFW gikan po sa Malaysia, kinauwan tabang kan OFW Bicol. Mga dugang pang barete, bitbit ni Manoy Alan Lopez sa Saituno.
4: Sarong Overseas Filipino Worker o OFW na taga Sorsogon na may kahilangan na gikan sa nasyon kan Malaysia na tinauwananin asistensya medikal asin makauli sa Pilipinas kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol sa Pagikan Airport asin medical transport assistance kan nasabing ahensya tulos na naiuli ang nasabing OFW gikan sa Malaysia asin pag-abot digni sa Pilipinas tulos ining ipinasirarong sa magakanigong asistensya medikal pagbulong asin iba pang mga kinakaipuhan na proseso tanganin ng masiguro na sa marahay nakamugtakan ang nasabing persona. tulos man na nakipag-koordinar ang OWA Bicol sa mga katabang na ahensya, tangani nang masiguro naligtas ang biyahe kan OFW gikan sa aeroporto, pasisiring sa Metro Health Hospital sa probinsya kan Sorsogon, sa tabang man kan ambulansya kan LGU Hubana. Mga duwing na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, Basta Bicolano, Uragon.
2: Uragon Live Reward.
1: 26 minutes after 7 in the morning. Naging mabungas in produktibo ang Permitting on Wheels program kan DENR Regional Office 5 sa tabang man kan City Environment and Natural Resources. Syudad ni Tabaco sa pangunutman ni Reynold Martinez asin mga empleyado kan syudad matapos matukar ang mga irrelevanting programa asin concern kan publiko sa nasambitan ng ahensya. Gidibuini sa Tabaco City Plaza na binagpartisiparan kan manaylay ng stakeholders asin mga opisyales po sa barangay asin syudad. Ang Permitting on Wheels kan DENR sarong information, education and communication campaign na mayubetong may angat ang kaaraman kan publiko unong sa mga programa kan nasabing ahensya pag-abot po naman sa forest utilization. Tabang Karayahan Program o Karahayan Program kan Akubicol Party List nagpapadagos. Binipisyaryo na naman si Manoy Joey Sarsha.
5: Tabang Karahayan nagpapadago sa Kabikulan kan AKB. Inang pinahayag ni RCCPO Sally Lucis kan mga kaulay kan Urago News. Susog sa iya, dakon ng parte dito sa Kabikulan ang naabot kan tabang sa Karahayan. Nagkakapiran sa mga pinagtaong ayuda, arubakan wheelchair, mga food packs, at siniba pa na consign ini ang napapakinabangan kan mga natawan kan tabang Karahayan kan Akubicol Party List digdi sa Kabikulan. Mga tugang-dugang na impormasyon sa lado lokal, ini si Joy Bizar siya, Basta Bicolano, Uragon.
2: Uragon Live.
1: 28 minutes after 7 in the morning. Inumaw ninda Orlando Barachina sin Aldwin Rimbao, mga members kan Deputy Central Office Health Safety and Awareness o Welfare Committee, ang delegasyon kan Regional Office matapos mong ma-inspeksyon ang sa indang billeting area sa Bayugan Central Elementary School kan Mayo 22 bilang pag-aandam sa Pararong Pambansa 2026. Inumaw kan mga opisyal ang kalinigan, disiplina, organisasyon asin ligtas na kapalibutan na pinagpadagusan na lugar kan mga delegado. Binistuman sinda o nindaan kooperasyon kan mga atleta asin opisyal sa pagmantinir kan katanosa matang pinagpagirumdum ang mga partisipantes na pangatamanan ang sa indang salud asin imantinir ang pagiging matibay asin mapusog kan hawag sa bilog na kompetisyon. Miantas tanto gigirumdumon kan LGU Legazpi ang pangsanggatos na anibersaryo kan pagkakagana ni General Jose Ignacio Pawa ngunyapong Lunes. Segun kay Darlito Perez Jr. ang City Human Resource Management Office kan lokal na gobyerno kan Legazpi magkakaigwanin simpleng seremonya na gigibuhon sa monumento mismo ni General Pawa sa Barangay Banyadero kan Syudade. Maatindir bilang pangyanot na bisita sin keynote speaker si Carminda Arevalo ang directors kan National Historical Commission of the Philippines. Sigun pa kay Perez, ang komemorasyon may katuyuhan na matawan honra ang signifikanting papel ni General Pawa asin sa iyang kontribusyon sa Philippine Revolution. Gobernador Buboy Hamor kan Sorsogon, binisita man ang mga player sa Palarong Pambansa duman sa Agusan del Sur. Nasa Agusan del Sur, si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
6: Binisita ni Sorsogon Gobernador Edwin Buboy Hamor ang mga atleta kan Sorsogon City na nakabilit sa Bayugan Central Elementary School sa Bayugan City bago ang pagbubukas kan Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Personal niya ipagpaabot ang suporta si mensahe kan triumpo sa mga atletang nagrepresentar sa Sorsogon at Bicol Region sa National Games. Kasabay kang pagbisita, nakaupod ba ni Amor Sinaga City Mayor Elena Robredo sa courtesy call kay Bayugan City Mayor Kirk Assis bilang parte kang paghahanda sa Paparo, matatandaan na bilo ang suporta kang gobernador sa mga atleta as inagtaon nintig 20,000 pesos kada saro para nangani sa paghanda as in sa pagrepresentar sa nasabit na Paparo pambansa. Ari dili sa Radyo Ragon 90.3 Susugun, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Uragon.
2: Uragon Live. Reward. Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat. Via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
2: Uragod Pagreta alas 7.
8: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
9: Dahil naman po ni Duke, kuhan na maglakaw ni sarong kilometro para makakuha ng malinig tubig inunod bulit ay yaw na po ibinis mo ang kakumunidad nito ang malinig asin bastanteng tubig.
1: Pakitama po kan sa inyong mga orasan. Natatadang 28 minutos, alas 8 na.
10: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: Uragon Pagreta alas 7. Ronda Provincia.
1: Nagpalawas po ni Showco's order ang National Electrification Administration o NEA laban sa Board of Directors kan First Catanduanas Electric Cooperative Incorporated o FISELCO. Katakod kan pag-aproban kan Second Emergency Power Supply Agreement o EPSA 2 sa SC Mega World Construction and Development Corporation. Sa kasuguan na pirmado mismo ni Antonio Mariano Almeida kan Mayo 22. Pinagpapasumitir ang mga miyembros kan Viselco Board of Directors din paliwanag sa lauging 48 oras kung nata day sinda dapat patawan in disciplinary action as in preventive suspension miyembros sa pinag-iimbestigaran ng issue. Sigun sa NEA, may nagbutwang issue nin subot non-compliance as in pag-aprobar sa revised rates na masalangkaw kaysa sa original na proposal kan nasabing kumpanya. Maabot po naman sa 5,000 na mga paraoma sin parsisira gikan sa Milaor, Gainza, sin Libanan, Camarines Sur ang nakaresibi ng tigdo 2,325 cash assistance gikan po naman sa gobyerno. Pabeto po naman kanasabing ayuda na makatabang sa saidang kabuhayan urug na sa tahaw kan panagos sa pagtaas kan presyuhan kan mga pangyarot na Barakalon. Nagpasalamat man ang mga beneficiaryo sa tulos na ayuda na saidang naresibi. Baintisinko minutos antes ang alas 8 po ni Bagaga, ipinahiling na sa publiko ang hitsura kan bagong installed rubberized track oval sa Sorsogon Sports Arena bilang parte kan Bagandam kan probinsya ni Sorsogon para man sa pabuto na pag-host kay ni sa palarong Bicol 2027. Sa ipinagpaluwas sa impormasyon ni Dong Mendoza, ang Provincial Information Officer, para mientras po ngunang pinagbabawal ang pagdalagan sa mismong track oval mantang pinagigibo ang final lining and painting works. Kani pong masyerto na maabot kay ni ang ipigtalaan na standards na kalidad para man sa gagamit o para sa mga gamito na pasilidad sa palaro. Iglalauman man na magiging dakulang parte ang bagong rubberized track oval sa pagpapakusugan sports development sa probinsya ng Sorsogon, asin sa pag-aandam kan mga atletang Bicolano para sa mga masunod na kompetisyon. Ang barata sa Laog Sinluwas Kanasyon, masunod naman.
7: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-8766-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera V. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Miragod Bakreta, alas 7.
11: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
12: Miragod Bakreta, alas 7. National News.
1: Wara o mayupunin record na nagluwas ni Nasyon si Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga international portals, ports of entry and as in exit kan Pilipinas, sigun po naman ini sa Bureau of Immigration. Sinabi ni BI spokesperson Dana Sandoval na mayo sindang nahiling na recent travel record ni de la Rosa sa mga international airport as in seaport sa Nasyon. Ipinaliwanag pa ni Sandoval na sakop sa naman kan BI ang pagbabantay sa mga international ports, siling kan mga aeropuerto as in seaport, kasabay na ang Zamboanga International Seaport. Nagpatanid po naman si International Criminal Court ICC Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na pwede siya makaapekto sa posibilidad kan paglaya ni dating Presidente Digong Duterte, ang naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na nagsusuporta sa war on drugs kan nakaaging administrasyon. Sigun kay Conti, ibig papailing subot kan pahayag ni Cayetano na mantinidong makusog ang impluensya asin koneksyon ni Duterte sa Pilipinas, bagay na pwede siya ikahandal kan International Criminal Court. Sigun ba kay Conti, posibleng isipon kan ICC na may mga personang andam na magtabang kay Duterte oras na makabalik ini sa nasyon, kung kaya pwede siya ining maging rason nga ning day na tugutan na makabalik pa ang dating presidente hasta sa nagpapadagos ang imbestigasyon sa war on drugs.
12: Uragon Bakreta, alas 7. Bakreta sa luwas kang nasyon. International News.
1: Ipinahik po naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kasudma na nagkasundo na si the US President Donald Trump na anuman na pinal na kasunduan sa Iran na tapuso na subot ang nuclear threat kan Islamic Republic. Sigun po kay Netanyahu, nakaulay na niya si Trump kan Sabadong Banggi na enutang ipinagladawan kan US bilang positibong pag-urulay. Napag-araman na kasabay siya sa indang napagkasunduan ang pagbuwag sa uranium enrichment facilities kan Iran asin ang paghali kan enriched nuclear materials gikan sa mga teritoryong sakop kaini. Ang baratang sports, showbiz at sinima pa, masunod na.
13: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
10: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
13: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
14: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
13: Ha? Ano yun?
14: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
13: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
14: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
13: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
15: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries and drugstores na malapit sa inyo.
12: Miragod Pagreta alas 7
16: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world. Ang arte, arte.
13: Ganon?
14: Hindi nyo nakita ko sa kanya sa business party.
12: Miragod Pagreta alas 7 Pagreta Sports.
16: Let's get ready to rumble.
1: Formal na pong binuksan kasuod ma, Mayo 24 sa Prosperidad Agusan del Sur, ang Palarong Pambansa 2026. Labisa 13,000 na mga delegado gikan sa mga ibang mga rehiyon sa bilog na nasyon ang nagsabay sa engranding opening ceremony na ginibod man sa Dato Lipos, Makapandung Governor D.O. Plaza Sports Complex. Madura po ang kompetisyon hasta sa Mayo 31 para sa iba-ibang larangan din pagpatiribayan kan mga kahobinesang atleta.
12: Uragon Barreta alas 7 Barretang Artista Showbiz News.
1: Maugmang ibinareta kan singer na si Jesse J na siya cancer free na. Ini matapos ang sarong taon kan madiagnose siya na may breast cancer. Sa iyang social media account, ipinagiras ang ladawan mantang nagsasairarom sa magnetic resonance imaging o MRI. Napagaraman na kan Hunyo 25 o 2025, ibinunyag kan price tag singer na siya na diagnosed in early stage breast cancer.
12: Uragon Barreta alas 7 Barretang Salud Health News.
1: Nakatalaan pong magkaigwanin libreng cervical cancer screening as in clinical o clinical breast examination ang Legazpi City Hospital. Ang nasabing screening ang bukas para man sa mga kababaehang edad 30 hasta 49 anyos na mga residentes kan syudad o magingikan sa ibang mga banuan sa probinsya. Gigibon ang nasabi ng screening sa maabuto na Mayo 28 un alas 8 po nin aga hasta alas 12 nin udto dyan sa Legazpi City Hospital Operating Room.
12: Uragol Barreta alas 7 kamugtakan kan panahon.
1: Sarong bagong pag-aadal ang nagsasabing mas naglanggaw pa ang peligro kan matinding pag-uuran sa Pilipinas as in iba pang parte kan Southeast Asia huli po naman sa badagos na pagbabago kan klima. Ligon sa research na unseen but increasing recent changes in risk of extreme precipitation over Southeastern Africa and Southeastern Asia. Ginamit kan mga siyentipiko ang mga climate models ganipong pag-adalan ang mga extreme rainfall po 1981 hasta taon 2024. Nagluluwas sa nasabing pag-aadal na naglangkaw mananggad ang posibilidad kan makukusog na pag-uran sa riyon, prugna kung tag-uran. Sa Pilipinas na hihiling man sa pag-aadal na sa Southern Philippines, pinakalangkaw ang pagtaas kan risk kung Hunyo hasta Nobyembre, bantang sa Northern Philippines po Nobyembre hasta Mayo, as in duman sa Central Philippines, masalangkaw man ang risk kung Agosto hasta Oktubre, kasabay kan peak kan pagralaugan nin bagyo. Asinyan mga tugang mga manay mga manay ang kabilugan kan mga darakulang bareta ang unyang pong aldaunin. Lunes, Mayo 25, taon 2026. Sa pangarap po kanagalap kan mga darakulang istorya. News Director Annalyn Celada. Nakaibanan taman si Damanoy. Jess Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Alan Lopez Asaituno, Joey Sarsha, si Mangkay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong na kwarto si Manoy Chief Tope Aydalia, si George Valderrama, si Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwang tinipuan sa inyong amigo Rod Perez. Salamatunon, maray na pagkaaga.
17: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbomix.
18: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
19: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
18: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
19: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
18: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
19: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
17: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
20: Marami na ang nakasubok.
21: Grabe, nagbawas ako ng timbangin just 2 weeks.
20: Marami na rin ang nagpapatutuo.
22: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
20: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
21: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
20: Needs F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi.

0: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatadang 12 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
0: Unya ang programang balansyado ang pagtukar ng mga issues. Mga argumentong napapanahon. Mayong kinikilingan. Iksususog ang tama. Opinyon na may basihan. As in may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini

0: Oy, good morning.
1: Good morning.
0: Diyos maray naldaw sa liwat mga tugang mga manoy mga manay. Aldaw na po kita nin lunas na naman. Petsa 25 na kan bulan in Mayo. An ultimong simana po kan presenting bulan. Baan ng rikas kan aldaw adi? Madali na naman. Magbuklit kan kalendaryo. Pero habang naghahalo ay nagtitindi bagaan init arasahas kan panahon sa luwas. Kapayong kaibigan po duman sa mga medyo maluluya na ansalud. Especially po duman sa mga may edad na ha, mga senior citizens. In as much as possible. Kung mapipwedeng day mo na kamo magparabatad diyan sa luwas. Pag mga bandang alas 9 na baga, sabi kan Pag-asa DOST. Buon alas 9 po nin aga hasta mga bandang alas 3 din hapon. Baku angay magparabatad sa saldang. Talabi ka delikado. Baka ma-dehydrate ka mo ha. Anyways mga tugang, special po na daw na ni huli tami mga makakauli kitang very important teachers. Ali mismo dyan sa SPED Center. Schools Division Office. Dyan po ini sa may party kan Rawis. At ang ani pong mapag-ulay-ulayan taman. Ang sa inda pong programa. Unong po kan paabuto na Brigada Eskwela 2026. Sige po, nanta na daw na maisyang. Ani pong mas maripong masabutan tayo ni mismo sa mga sabi ka ni resource persons. Ang mismong kagmukna ka na sabi ng programang Brigada Eskwela 2026 akan SPED Center dyan sa Rawis. Makakaulit po ngunyan na pagkaaga si Madam Celestina A. Umaga ang SPED 5 Brigada Eskwela Chairperson. Iriman kay Ate Rochelle Araw ang saro sa mga magayon na aki kan sa mong dating pag-iriba si Kuya Nelson Araw na SPED Teacher 3 na palan. Diyan po sa Division SPED Center. Bueno, kaulayon ta na muna si Madam Celestina. How will I address you, tabi, Madam Celestina? Good morning, by the way. Opo.
2: Good morning po.
0: Paki-on mo lang, pe. Sige, pakiranirin mo kay Madam. Pakitangan-tangan mo na lang, Noy. Sige. Okay na? Sige daw.
2: Good morning po sa Gabos na Paraang Tabay. Dakulaon pong kaugmahan mi na kami inako ang samuyang pakihuro na sana ma-interview kami para sa ininganing gigibuho na Brigada Eskwela. Ngunya na maabot na June 1 to June 5, 2026.
0: So that will be next week palang tabi, Ma'am Celeste, ano?
2: Apo,
0: Ma'am. So more or less, tabi, Madam, would you like to give us kumbaga brief overview? Anyway, you're doing this on a yearly basis naman, di ba?
2: Yes, sir.
0: Oh, I understand. Ako kaya dahil pwede magsayuma, lalo na si Ma'am Rochelle, pati ang kaibanan mo. Pasugon si Ma'am Rochelle, ha? Ano po yung mga nakalinyadang aktibidad din do para sa puon Hunyo hasta pecha 5, tabi, Ma'am?
2: Okay. Siring po sa nakagawi, ano, taon-taon, ang samuyang eskwelahan, siring man sa ibang public schools, nagiingganyar sa mga external stakeholders na tabangan kami na mas mapagayon, maging handa ang samuyang eskwelahan para sa pagralaugan kan mga kaakian o kaini mga learners, lalong-lalo na samuya ng mga special education students or ngunyan po inaapod na sindang learners with disabilities.
0: Alright. So, when is, kailan ba talaga ang pagburukasan kan klase, madami? Officially, as per DepEd.
2: Opo. As per DepEd order, kay po po magburukasan ang klase ko niya na maabot na June 8, 2026.
0: Ah, June 8. Madali. Utong simana na pala na rin.
2: Opo. Kaya in preparation, in preparation, kaipuhan mo nang kami magbrigada.
0: Yes.
2: Kasabay ang mga magurang.
0: Okay.
2: As in ang iba pang mga individual na grupo. As in mga regular minang mga nagtatarabang sa eskwelahan.
0: Alright. So, kasabay po dyan, inibig yung unabi mo makasumago, Madam Celeste, na external and internal stakeholders. Tama ba yan?
2: Yes, sir.
0: Okay, ba nang kami dyan? Siyempre.
2: Internal.
0: Ay, external pala kami.
2: External po.
0: External, oho. Anyway, may mga nakasurat po rin sa inyong ipinadarang surat sa kuya. I understand, may mga, ano ini? May painting, general cleaning, beautification projects, resource donations, and health and safety preparations kamong nakalinyad. Would you like to enlighten the audience? Nakantabi po mo yan.
2: Ninhuli po ang Brigada Eskwela, bako po ining pwersadong iga pautob sa mga magurang. Aha. Halimbawa, ang gusto sabihin na bago-purasado,
0: bago man mandatory.
2: Mandatory. Okay. Dahil may pig-obligar ang magurang na mag-donate. Aha. Kasi ganyan po, pag-aaramta naman sa
0: yes, ang bawal na presenting ang sitwasyon.
2: Opo, dahil sa itong presenting sitwasyon. Dahil na dapat mag-purasan ng magurang magtaunin kwarta.
0: Lalo na kung kwarta, pig-ulayan. Oh, bawal na, sabi kang DepEd.
2: Tama po yan, sir. Kaya ngunyan, pigmamarhay na sukusang loob.
0: Voluntaryo.
2: Voluntaryo. Yun po ang pig-inganyar mo niyan. Pakuusan sa mga magurang, kundi din sa mga katabang tang eskwelahan na mapakarhay ang puturo kan sa itong mga
0: yes.
2: kaakian.
0: Uh-huh.
2: Okay. Kaya ngunyan po, ang sigun nga sa ginibuming surat,
0: okay.
2: iniganyar mi na sana so maawot.
0: Okay.
2: Okay. So, voluntad na matabang, ang kinakaipon mi po sa eskwelahan, iyo ang pagpintura.
0: Yes.
2: Pero, sa karahayang buot, igwa na po kaming pintura.
0: Ayun, may nagdunab na kipintura. Sumapintura na lang yun ang problema.
2: Ayun,
0: labor na lang, so labor.
2: Yan. And then, sa mga materials na alimaw.
0: Brush. Sige, roller, tapos brush mismo.
2: Opo. Tapos, okay. Bigaan mo kang pintura.
0: Kasabay naman. Sabagay daw, subal din na sa nabaga, madam. Igwa kaya.
2: Ay, opo. Ayun po. Siring man, sa siring kampares na gabus na eskwelahan, kaipuan may general cleaning.
0: Yes.
2: Bakusan na kan mga classrooms, kundi siyempre, lalo na kan kapalibutan kan eskwelahan para maging student-friendly ang
0: okay.
2: environment.
0: So does this mean tabi, Ma'am Celeste, na sumanga mga mapartisipan, urug na din sa pagsasabi mong general cleaning, in as much as possible, you want them to come to the school, may bit-bit ng samhood, sigid, daspan, taanin kung baga, yun na, kamo man sa namalinig, yung man sa indong na, kwa dindo ang sa indong man na buluntad na tabang, eskwilahan, magdara na kamo kay sigid buda, daspan, bagaman.
2: Yun ang ganito, sir. Actually, nag-apot na sa ibang magur, may nag-arapot-apot na sa, ma'am, anong pwede ming daraon? Sabi mi, supang linig po.
0: Mm-mm.
2: Pwede na ito.
0: Typical na ano, sigid.
2: Samod, daspan.
0: Asyab, pwede. Tara mo sumaputol-putolong dyan ang mga sanga-sanga baga.
2: Ayaw po.
0: Okay.
2: Pero ito, ano lang, pasubli. Pero sa samod, sigid, pwede man ganit doon.
0: Ayaw, sabagay, pwede yan. Sabagay, barato man sana yan.
2: Opo. Okay. Kaya lang kang magurang.
0: Ampa.
2: As in, inipong iba mandigdiso na ika-apat, resource donations.
0: Apa.
2: So mga school supplies,
0: uh-huh.
2: yun ay so cleaning materials, buda so painting
0: yeah.
2: materials. Si school supplies, voluntary mong giraray po ini.
0: Ano po ang mga usual na mga pigha? So voluntad ba na pwedeng uh-huh. maitabang kan mga makamagurangan?
2: Halimbawa, so kadalasan gamit ka mga aki.
0: Okay.
2: Lalo-lalo na.
0: Such
2: so,
0: as?
2: Estudyante.
0: May chok pa kamong pigagamit, madam? Gawin kayo naman ngayon, di ba? More on
2: whiteboard marker.
0: Whiteboard marker na lang.
2: So, yun, notebook, whiteboard marker, papel, lapis,
0: yellow pad,
2: and so, pang mga, kung anong grade level na papel. Yun,
0: tama.
2: And then, syempre, sa iba pang kagamitan, basta so, voluntad sana pong itatao sa eskwelahan.
0: Okay. Kaya pero kung hindi man po bigbabawalan, it's not limited po, porque sinasabi ni Madam Celeste na subuluntad na

0: Operations.
1: Apa?
0: Tangani ang eskwelahan. Yun ang sabi ko kasubago, maging malinig. Mm-hmm. Handa sa primerong aldaw kan pag-eskwela, lalong-lalo na.
1: Like, anong mga health and safety preparations po ini, madam, to be more specific?
0: Okay.
1: Mabugta ka mo dyan ki mga linya where the students are not allowed, halimbawa, to play. Mm-hmm. Because it will be too risky for them.
0: Opo. Maliban sa kalinigan, may mga signage na ipigang, lalong-lalo na ang sa mga estudyante, mga LWDs or learners with
1: disabilities. Yes, totoo yan.
0: Kahit talagang may kaag na restrictions kung hanggang sa insana, buda, kahit one per niya na magurang.
1: Yeah, totoo yan. So ano, may waiting area man po mga kamagurangan habang naghahalat sinda?
0: Iba kaming piga po na bahay kubo.
1: Okay.
0: Mayabot
1: ko lang tabi, Ma'am Celeste, mga more or less, pira na po ang population kan estudyante, if you don't mind. May numero, may figures ka pong bit-bit dyan. Po sa, anong grade level po baya sinda? May grade levels baya sinda?
0: Sa ang igual lang kaming grade level, so sa high school.
1: Aha.
0: Kunya, nag-o-proceed na kami hanggang grade 9.
1: Tanong grade 9?
0: Sa grade 7.
1: Sige.
0: 2 years ago, tapos last year gawa na kaming grade 8, kaya ngayon to, gawa na kaming grade 9.
1: I'm not so privy about the curriculum kay ni madam, pero gawa man siya naki-strand, normally ba dyan sa mga regular school, may mga strand sindang pigsusundan. Dyan po sa SPED, igwaman.
0: Sa regular classes sa high school, igwaman po, alagad, igwan yung ginigibong modifications.
1: Like, anong mga modifications po ini?
0: Halimbawa, kung sa subjects, ang objective hararo o masyadong mataas. Pig ang tawag dito, ano sa term ta diyan? Pig chop ni siya or we do it in a lower objectives.
1: Okay. Tangani mas masabutan.
0: Mas masabutan kasi useless na magsunod kami sa regular curriculum.
1: Totoo, totoo.
0: Mga...
1: Yeah. We're talking about students who have learning disabilities. Mm-hmm. And admittedly, pero may mga SPED students akong aram na talagang, in fact, mas maray pa nga ni sa kuya. To be honest, ha?
0: Yeah.
1: Pag-abot especially sa numerical, sa numbers, may mga matitiba yun. May kakaiba sindang talento na di kayang gibunin sa nung regular na estudyante. Na-encounter niyo na, madam?
0: Po?
1: Na-encounter mo naman yan sa mga estudyante. Pero ang tao ka na po nagtutugto dyan sa SPED?
0: 31 years na po.
1: Uyugun mo yan. So, dahil na matatawadan si Ma'am Celeste pala pag-abot sa bagay na yan. So, with that experience of yours, I am sure, naka-experience ka na kan sa mga... May mga super genius dyan actually.
0: Meron po.
1: Totoo yan.
0: May
1: akala ko nga di kan, Ma'am Celeste, na hihiling ko lang duman sa mga pelikula baga.
0: Mm-hmm.
1: So, may mga autism na pig-upload. Pero eventually, I got to realize because I have one good friend na may araw ka na kwan, Aki, but I'm so amazed because he's very good.
0: Yeah.
1: Kasi and day mo matatawadan itong sa iyang kumbaga, although may mga learning disability siya pag-abot sa guro sa, siyempre nakakataram ng tultul, but when it comes to numeracy, so mga typical baga ngayang pagluto, maski ang aspeto kan mga, misa day ko kaya gibuhon, lalo na sa technicalities, marami, so mga sa cellphone baga, minsan, matibayon siya.
0: Meron po, yun pong binabanggit mong ang exceptional tingin is autism spectrum disorder or simply with autism. Sino po kayo so inapod ng iguanin? Tawag dito, titarong ko pa sa nakahapon.
1: So, kaypuhan lang talaga ma-enhance ang gift ninda. With your guidance, diba? Yung mga tipong arog ka yan. Kasi normally, especially sa mga kamagurangan and duman sa mga di po nasabutan ang disability na ini. Actually, I don't want to call that as disability.
0: Mm-hmm.
1: I don't know why the DepEd termed it so like that. Pero para sa kuya, it's never a disability. It's like a gift na data lang nasasabutan pa sa perspektiba kan mga regular na tao arog ta. But in so far as I am concerned and having, met this son of a good friend of mine, na feel ko na may kakaiba talaga siyang regalo which is not found from a regular student.
0: Opo, totoo po. Ayun yung term na gusto kong sabihin kasubago, igwasin ng photographic memory.
1: Yan! Okay. Totoo daw yan.
0: Opo. Kasi po,
1: iba man?
0: May naging estudyante na nga ni kami na deaf na siya, igwa pa siya ng autism.
1: Okay.
0: And ang galing niya, hindi lang sa